تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قضى المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

قصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا

الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: Dikab FM, la radio au service des populations.
1: 7h15, 8h, Mat Matna Baye Tibrew.
2: Soxna mbem djugal djelati sakalim te ñew bindati djel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem djugal djelati sakalim te ñew bindati djel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faawu nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet bagawuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziaré di jittel ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne montakha mbake khalif general de mouride di ko ñaanal di ñaanal njabot cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam cherno ibrahim mbake ca daru mouti di ziar bu baax serigne mamour mbakem serigne mahamadou murtala di nuyu serigne takko mbakem bam serigne mahamadou murtala ma ngi nuyu serigne assane ko ci touba di ligui soxna mam fatou sorom fi ci keur serigne takko mbokk ñu delsi wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxo ci and ak seen bokk abdullah hassal nuyu bek ziar bi buñ ci jidele jeewriñu keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne pap ser mbey de melni nuyu nañu ñepp xam ngeen ne nak tay aljuma la kenn ko ci nek yaay joxe baat ya koy leralal sa bop ñu mëna jaar ci 33 976 0909 ñu jël mbokk mu ñëk mi salaamu alaykum
4: wa alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh cheikh abdou imam bi mi ngi lay ziaré
3: ñi ngi lay fay bax imam bi di nuyu wa tuba
4: ko sax lay xare bu bax baaxa baax di yéxal suñu ñaan ci wit nak ay sapot ñaanu bu baaxa baaxa baax ndax sa taxaway bi di wax deug yalla rafet na waxuma la ñi ngay teewlo ci walu émission bi ak yi nga ci laajale ak yi nga ci duggal ba bu waay man di nek rek da nga bëgg rek yoy yëpp ci émission bi la bok no nga day jaaji ko lu baax ci taxawaaji di jaaje ko li sey cheikh ci seytu gi mi seytu legge bi sa suné ba lu ci naqare buñ ko waxe mu saxawu ndax yiñ ko waxon ci radio ci gannaaw radio bi wax deug yalla ma sha Allah del waan na ci nam nekkon amna ci ñun ci naqare wa ndax ci subar masajir rek boko meuna jappati boko jappé ñu nangu ko waye delu na tané wat bu baax ba kon lolu ñongi ci sant bu baax ñongi xiyaru baaxit nak bay sadda ak soxna ayda yang soxna am ak mbolem ñi nga xamna bay bolé ñoom ak dafa jaara faal ñepp rek boy wi ken ci ñi nga xamantene ak Seydou Omar Diop mu baax ni ñong ko xiyaru baax ñu ñew ci taddu tay gi tay nak dama jëm ci walu li nga xamantene moy warteeku wattu awlami ndax wala day wax na awlami de kenn du ko boyal di ja wax rek lula neex ndax lamiñ momu kat sa bu recce rek tor tor du ko taxatangu mukk te lamiñ momu lu jara wattu la ndax lu baax sax moko defal waye nak leg legi mu wax njaaxum ndax leg leg nga deg nit ne waxna ko luy takatu du fay fan koka waxna lo luy takatu du fay mom waxu ndax baat bu ñaaw dañuy wax ne la xéetu legeet de mom dindi wul baat bu ñaaw ci nit ndax koko wax duut ko fatte mukk kon boy wax na nga xol li ngay wax bala nga ko wax ndax wattu day da nga gis kuy wattu gettam gis kuy wattu gettum naka wala gettu xaram gis kuy wattu mangasinam gis kuy wattu kërëm gis kuy wattu ta martaba ta sakku fa ay ndaw yu fa nek taxaw fa di wattu bis kuy wattu bank waye lu lepp wattu lamiñu ko gën ndax lamiñ momu leg leg mu ton ton buri ndax ma nga lay xamal ne cheikh abdou lamiñ kat togn na lekh ndax lekh mom deful dara lamiñu wax la tax ñu tej lekh bi ne ko tellu mu ne kep ci soof ta mom lekh mom yegul tinu deful dara waye lamiñu wax rek la tax ñu bi kaba gu nit ki ba mu daan problème momu lu jara set la sun borom nak def na ci fakku tew tax wutal nañu ay bagn ñaga ko ko wut ay tuñ dab ni ko ci ngir bañon muy wax jaxum way leg leg rek lam ñew tax ab daayira leg leg lam ñew tax mbolo leg leg lam ñew tax keur waye lam momu lu jara def setlu la li ñuy wat yépp ci cër yi def su lisani nak mo ci gën ndax bu lam mom bu muccé rek cër yépp mucc waye bu lam muccul nak gën cër bu mucc té luy tax cër yi duñ mucc nak loola jarna wat kandi ko bu baaxa baax ndax asina lam de mom kenn mu ñu dara ndax mok balayam bu xasse ba tiq bal bi dem bu boba tuté ci man dara kon balan day wax nang ko xol bu baax ba xam lora ngi ci wala lor ni ko ci nongi siyar ñepp nak wa assalamu alaykum wa rahmatullah
3: jerejeuf imam bey nek ci gossas ñi ngi lay sante bu baax ñu jeli kenen assalamu alaykum
5: wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakat
3: ñi ngi lay nuyu baax tur ak fay wote
5: khadim bay daru ko
3: wa ko señ khadim bismillah wa daru ko
5: wa nangi lay siyar di ñaan señ khadim bak lu borom yagal waye di ñaanal wa barab bi yépp rek wax jaay dafa wax na lu yalla yaatal kenn du ko xat manam nit ku ne rek la nga bokk ak nit ni bu fekke dañ ne la ya ko jité nangul nit la waye jilatal nit la jital leen ci bir di waxtaan ak ñepp waye ñu jital la ci bir nga daal di jël bëggal jël lepp akimo defa na ya suum xel ñepp wala defa na ya gën ñepp ba tax nga def na rek yow lila neex rek ay dox ca barab ba ba na nga mané ca barab ba yow rek da ngay def na yow rek la man ca barab ba tax nga xatal ci nit ñi loolu yi taxut ñuy jël nit diko jital kep kuñ jël jital la ci mbir xolal la tay yalla di waxtaan ak ñala jital di masla ak ñoom wa rek bu akimo rek jaay ka doon defa na rek yow nu la neex ngay doxale ca bañ la jital ba tax ngay xatal ñang ko bokkal ta yalla ñu mu boole ñu ne rek la tax yalla boole leen wat nañu samonté ak lool di seddante ciir kenn ku ne di dox sa morom ciir kenn ku ne di bayyi xel sa morom kenn ku ne jël sa morom diko may ciir bo xamne bi da ngay day tax mu yaatu ca baraba ba man ca doxal lam ci bëgg doxal buñ ko defal rek lepp dana bax waye nak ñu jittal li ci mbir rek nga daal di koy xatal ba da nam wara yaato du ni yaato ba kenn ku ne nawité war ubbi ko do ci ubbi ko loolu itam baxut ci baxut ci mbir yalla nak dimbal ni sun radio bi ñun mom ci mbirum radio bi mom ma sha Allah niko sank bobu waxe rek mi ngi tege ci yoon ma sha Allah jewri ji ak ci top ak ni personnel bi ni ñu dégg seen carte ma sha Allah ñu koy yaato ñu doxal bo xamne yalla jëm kanam di ñaanal nak filifa gi sun borom guddal fanam tamay keur waye di ziaré serigne Omar Diop serigne Sappe ak mbolam ni nga xamni ni ngi yëngu ci barap yi tay borom ak xel yu rafet yalla yalla sam leen ta ar leen ta laq leen ta yaq yegu waye sama tax jëpp dal nañuy bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa di samonté ak yaatal ak bëggante ak topanté diko tek ci lu yaq neex yalla sun borom bi tabaraka wa taala jërëjëf
3: wa kay serigne khadim bay ci daru koso ñi ngi nuyu wa touba daru koso yépp ñu jël keneen salamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Blaise Sall ni na
3: ñi ngi lay fay bu baax geet ñi wajjal fi firdaus yépp
6: kéré jëf wa do ma ñett ni ci fofu wa do mer na sa fa sharri di yaay xali mbay dal ko so bo ak iman be mi jitu wa ko ñu yaay wax di ne di mu ne jox bu sax Cheikh Blaise wala ñu yaay day wax ne ko amul ñeri amul ko xamul no ko jël ñoo mo am tek bi nak dafa am ben borom xam xam yere dara am xam xam bay jangale di woné di yar di woné aduna legi nak ben ja yalla ko ku ñuy wax ñoo ñuy wax da ci mat am ci ko xam dal da ko bëgg lo top ko lo fu ne mu ne ba tay tam señ bi tam di ko baax ko mëna muñ ni ngi taxaw ñam mo xam dik la wala añ la leer la waye mom lay wo mbokk mom ñepp di ko yedd ci lolu waye mu ne ci rek ma benn bis benn jaa yalla bo melne mom ñew fa yor ngulam yat wey tim ko nek fonu bi baye nga ba jaayal bi dal jël ndox sopp ci fonu bi mën ci am ndox sa bi lay boy rek ni def baye ci señ bi yero yaram daal nako yow da nga bara xam xam bay jangale legi na sa xam xam bi da bu nga legi nga xamal ma li ma def ci sa joji ndox mi la wala sawara wi señ bi nak tek mu na tek yaayal nga xam mo tax señ bi nak te bokku lol ata xatu ben rek nam lex bi te ko plata bo xam ril mu na ko yow tel joji sama loxo moko def wala fi lex bi dag do won dali gak xamu ci tont xamna ki tont nako tort na señ bi fofu la dali do bo ben do gan bi da jere tam bon ko ginaaw kon nak jere ngo ndax ki nga xam na moy jaayal bi nga xam na mo nekkon mom te bokku lol mo ko gine ci mbir me ci yero yatam tim ko diko lak ki ci bo xam ci señ bi mu ko tont dafa morom lo bi moko tont kon ko bu ngeen amul bo xamul noko jagne ak mom ay ko gis ak amna jey kon ñi ngi sant mbolam sopp yépp tambalé ci mi ñay jay suñu mbolam ci ma mort ci mari bi dara ko dos bi ñu faté ci mbolam mari ma jitu ba jaso suñu ba jiru ben sa ñaar état kër ma mo sek ak ci sa sama rab yoy ci dar mëna ak ci sama ciar sal ci dar dar mëna xel ko ak ko di jay sama rab ci foras ñu kon ñi sant ñepp dara ñu jey ngeen jassatu assalamu alaykum
3: jërëjëf Serigne Ousmane Gueye nekk ci Touba Jannatul Firdaws ñi ngi lay sant bax di la gërëm ñu jël keneen salaamu aleykum
7: yokki xaaram
3: akay Serigne Mohamadou Marone
7: walay siyaara Touba ak daaru
3: ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu wa
7: Boustan siyaara ak Boustan di ñu ko faati ñu baax ñu ci xabdu mu ci mu do Abdou Khadir mu lay ñaanal yalla guddu fam no nak ñu ci xex jooral yaare sin yahya bu so sen bokku bu baax yaare sin basir mo jitu ni diko ñaanal ak yegal ak yermandi abadan rakam ju baax ji sin khalil mi fa def nako ko yalla bay basir abdu khudo sin basir abdu khadir yalla na baat bu yag sen kaw barka borom daru baatu wolof day amna yu gatt amna yu gudd lu mata baye xel wolof ñay neena ñax mu toy ñax mu woow dina lakku mu toy ñax mu woow dina lakku bu toy ñun de bu jarul ma genn bustan gi faatu wolof yu bari de xamna legi mom bustan la koy waxe ndax ci lay dund ni ñax mu woow day lak nañu ñun wax ñax mu toy mu ñuy lak gum xawma nak fu muy mujjé ak ñun waye ñoo ngi sentu ci yalla ak yenente bekk serigne touba mi nga xamne mo ñu baye senegal bi ak daru dunya yalla ñu safaral suñu nat bi di bëre bi ñuy liggé ño xam ñoko ablé ño xam ñoko maye ño xam ñoko luyé ñun day baat bi day jam na leen ñom manon nañu doon ñax mu woow rek lak seeni bop ma ñu lak jëm seenen waye wara ñoo lak ñax mu toy ñoko ñal bo bop
3: okay jërëjëf Serigne Mohamadou Marone nekk ci Boustan ñu koy sant bu baax ñu jël keneen 33 966 09 09 tay aljuma la kenn ku ci nekk ya joxe baat leral ko salam aleikum salam aleikum ñu dem jëli keneen 33 976 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salam aleikum
8: wa aleikum salam wa rahmatullah cheikh lar
3: ñi ngi lay nuyu bu baax
8: rahmat tebe to ndangal cheikh ali touré ñi ngi nuyu suni ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah di jël ci yar bi ñu bokal liggey bi diko tek ci loxop baye mamadou maron mom di ñaan lolu muy jambat jax nako suñu borom taxaw yalla naka suñu borom safa lay xaar yalla Touba Fall Daru Fall ak deto gi ma nek ak ngeewal di suñu blaat dañ la yobante ak yaare buñu tollu ñi ngi lay deg su radio bi uppe ñi ngi deglu ba bamuy jeex
3: ci yalla
8: ko ñu wax Baye Daru Fall dafa ñewoon yobante fa ak yaare ak Baye Serigne de ñoom ñep ñi ngi lay bege
3: jere jeuf fayal ma leen ñoom ñep
8: ah wala ngay dañi digelo ay tol taxuta yamuk ngobef digelo ay tol taxuta yamuk ngew ngobef seen lat lolou boko gisee yaatu na way ñing koy jëme ci ñaar benn bi moy ñi bokku serigne benn bi moy ñi bokku borom kër bo gisee ma wax lool nak serigne yi goor ñi la ci way bu def jigen mom seeni borom kër moy seen serigne da ngay gis jigen jo xamni dañ koy gënalé ak ñata def ndax lamu fa nekk gan gënalé na ci taxuta gënlé su ko defé nak yow bo ñëwé nekk ak say morom ci kër gi ñu gënalé la ak ñom nga xamni dañ la jël te keen kaw lula neex def am ci ko xamni nak da naka dañ ko defu seen mom mun bu seen ba nak tak ndigam nak fas yene liggéeyal borom kërëm jaamu yalla ci borom kërëm diko defal lu bax te du ca xaar mu sant ko ko lu ko war mu ne ca koka su ko yalla baye fofa ba mu njabot fa njabotam du yam ak ñinga xamni gor gor lu wuñu mo len di upp wërseuk mo len di upp barké ay domam bu ko défé nak ah lo jënté ñoñat day fekk yalla ñak seen yaay liggéeyal leen ko ak ñu doon gënalé nak defani mom ma nga ca kaw ah bu ëllëgé nak dana ko réccu ndax njabot gam fay am buñu gën rek lay doon waaw kon fofu la ko jëmele ñi nga xam tam dañoo bokku serigne ah di way sa serigne rek muy ku amu tour at mu jot nga dem xexé ba li jëtt saw 10000 wala saw 5000 rek tanni fa ah ni fa la bokk rek yaangi nax sa bop ka fay def ndax serigne bi bëgg gi mu lay bëgg amna solo waye bëgg gi ngui koy bëgg mom mo lay jarri kon tamit ñu gor gorlu ci lolu di yok addiye yi muy dif ah da ci am solo waaye li ngay def ci sa téléphone ëpp li ngay joxe addiye nga yaakar ni ya ca nekk ne ko ci re def Cheikh Ibrahima Fall wax ndam num Cheikh Ibrahima def gel ñatt ter wa ñi ngi ci jaar sax di ciaré walé wa Ahlou Baye Fall yépp rek di leen bëggé wa ñi ngi yoon ko carte bi jere jere
3: wa kay jere jeuf ñi ngi lay sant bu baax Serigne Tamba Tall doon woté ci Touba Bétou ñu ñi wa Bétou yépp ñu jël gënen 33 966 0909 aljuma la kenn ku ci nekk ya joxe baat ya koy leerlal sa bop salam alaykum
9: salam alaykum
3: bismillah tuk fay woté
9: la sal ma ni jamm
3: jere jeuf ya nuk sun borom nang
9: alhamdulillah
3: allo wa yo lañu déglu
9: fa sal Touba Darmina fatal Touba Darmina
3: wa bismillah seigne mor
9: olof nyaay neena solo bu ci toñe di jël dor ben bu ci dina dina xam wala ko tank na wa tank na wa fi dambar olof bo ñam gi na yu wax yam yel ci lañ dik laaj ñu mo to ko ñu wax yalla dimbalé ci do digal ma ngi jégul bax nga jégul jëna dañ na du lo ci rek ay ma ngi jël internet no ma ngi jël bax
3: jërëjëf jërëjëf ñi ngi lay sant ñu jël keneen 33 966 0909 radio IKP FM kaddu gi bayiko ci ndam duñ ci and seen mbokk Abdou Hat Sall aljuma kenn ku ne joxe baat leral assalamu alaykum
10: ay bro
3: a tu rek fay wote
10: wa daru mama
3: bismillah koko de recc na 33 966 0909 aljuma la kenn ku ci ne ya joxe baat leral sa bop assalamu alaykum Salam alaykoum. Salam alaykoum. Koku reso mu baaxul. Radio IKAP FM 33 966 0909. Salam alaykoum.
11: Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
3: Seug bi ñing lay nuyu tu rek fay wote.
11: Amadou Gueye sopp khadim fi ci Touba Modiane 3.
3: Bismillah seug Amadou Gueye ñing nuyu Amadou Diane.
11: Ñu lay nuyu di la ziaré.
3: Jerejeuf
11: ziaré mbolam ñu ñu bokkol jitaay bi way di ziaré mbolam ñu ñu dégg walam jaay néna ku bañ ñëd do ko sédd lék say gëj lool nak yaatu ci jamono ji ci bañ ñëd ci du ko sédd lék ay gëñum dafa dem ci nit ko xamné famu tok djugu fa ca dara uduko um ndax ne ko ñay ñew fa mom diko wax dañuy jëw rek te kenn ku nek xamna ni jëw lañ ko tekkel kenn bëgg ko baaxul teet am nañu xamne duñu yewu am xar duñu jital ak dur duñu jital aw nak waye ñay jital ba lañu dem dañ koy tag mu wax leen fa yoon wa yoonu ni aw bu mucc su ñame dañ koy denk wala ñu jaay ko te xamna ni ñi lañuy fañu doon dem du fu jup kon day melne ku bañ ned la ko seen def gëñum te ëlëk buñu waxe mu ñu satti baxul buñu waxe mu ñu jëw baxul te dara umbu ko te demul fenn te ñakoy wax dañuy ñew te kat donte lañu wax nit mom bokku tuddé fu mu ñu rek jëw ngoko la ca dollu ko nak moy sax lo xamne amul kon ku bañ ned ku seen lek ay gëñum tax bu nangam tu ko da cey saf xamna li barna wa cheikh abdallah ñu lay jaare ñu diri ñepp ñu ngi ñaan señ ci ba ci li bopum defaral na bop barke cheikh khadim ñu doon ay mouride sadiyah ak cheikh khadim tawfiq
3: wa kay jerejeuf ñi ngi lay sante bax serigne amadou gueye nek ci touba madiana ñu jëlat keneen salamu alaykum
12: wa alaykum salam
3: ñi ngi lay nuyu bax koku
12: ah serigne amadou yaare ba sa jara fal
3: ok ba sa bismillah
12: dal ko sa jenn na la siyar ci cheikh alim jenn baakha baakha ba yaare ndega ne mo seen dessi mo seen na yaare ci digeen soobi waaw wolof jaay da wax ni jaay lalo fa yu toge waaw lo na bodé wolof jaay wax ko ni jaay lalo fa yu toge ci rek lu melni ki ay jang alquran asayete yep nang ko defé place bo xamni ñoña ah mengo nak place ba waye boko ko xamni ki xamul lang koy defal wax deug yalla lool ñalay xol kep dañ lay manké ñalay manké kon nak ma nga ñaan kep ko xamni ki ya nga jang alcorane wala nga jang asayet nang ko def ci place bo xamni wonu ni ki ngoy defé ak ki ngoy defal lool ko tamna solo ko kon no nga siaré baye jaay misray mam balla di ñaanal baax baax
3: wa kay koku moy baye cheikh jara fall ma nga ci touba ni ngi koy nuyu baax di nuyu wa touba yépp ñu jëlat keneen 33 976 0909 salam aleikum salam aleikum
13: assalam aleikum touba
3: wa kay tour ak fay wote
13: mahamadan sa xon dongul ci ndugo
3: serigne mahamadan bismillah ñi ngi lay nuyu baax
13: ni dafa ñu lay nuyu baax di nuyu cheikh jara fall bu gën legi Je suis un peu plus de temps. Tok nak ak genn moy genn gu mak ak genn gu ndaw moy tok ak genn jeexlat legi nak jeeg bi nga xamne dafa jëlul gennam nak di debbu nak di lebu am morom jeegam diko kanal ki nga xamne yorul genn nak day baye ba yor baye tok café xam rukku mom la la lay def wala café xeer yori legi da bo defé nak kandang gam ko don kandang ci genn gëna diko lebu nak mom nga mu jël tok xam difa yu jeexlat ya muy deug
3: bu ba
13: legi fay gamay fay xam nga legi gëna cour manam mo am waye taxa cour te mo am fini tok limi ndaw daw cour lañ koy debbe suko defé nak mom tam budé bay rukku laalu mom tam la ko morom jéggu don libo nak ci kandangé da koy mëna fay jéttu ci xablat mo tax ñaan kuma ko debbin mo rukkin lako waye amna wala dé réew kuma ko debbin mo rukkin lako dédé debbin la ak rukkin dañ koy debbe ak ni yuruké lool mo waral xablat
3: ci
13: ya lol kon muy bat wol bo am solo bam mana nak ndax legui dañ dan def legui la way cheikh di dilat juk di wol njël gën nga mi wolé mu tay lebu ko xamné day le da koy leer na ci mom wax di mako mom
3: ya
13: ilah di ci wax ju leer nañ nga xamné yow goor sax da koy xam
3: yalla
13: waye nak da nga xamné nak moy morom jeeg mom yi lebu nak day bayyi mu tam bay rukku la ba muy rukku fay mel nonu jël ko gën na mom tam tokam kan nang ken diko fay ko xamné da koy leer na mom digg na ko wax def la
3: assalamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf serigne mohammedan saxo nek ci touba mbossobe ñu jël keneen 33 976 0909 radio ikfm salam alaykum
14: assalam
3: Ah, tu veux faire voter? Y a que tel cas de gueule bas. Koku xamna deggante wuñ bu mané genn du gat mu genn du gat dañuy jëlat keneen radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof assalamu alaykum
14: alaykum wa rahmatullah
3: ñi ngi lay nuyu
14: da ñaan xiar bu baax yaabla
3: du rek fay woté
14: Ibrahima Diagne Touba Ibrahima Diagne
3: wa ka señ Ibrahima bismillah Diagne
14: waaw dañuy wax ni ndaw du balum saman ko moy le mu buusu ko
3: ci yalla
14: waye ndaw du suru maam bayam agantama ko wara ma fek maamu wax joji nak ndawi Touba la ci dig
3: luñ defati
14: dal bi ñi def te neexul señ Muntaha ak leneen ak leneen ak leneen nan gëna moytu ndax moom da ko bari yir maandu la bëggu la lor kenn xaaru ko sax bi baxal ñepp rek mo ne ci xelam kon jappon na ni bu ne bayyi ne rek wal ñoo bayyi e gole yaangi ci ba legi baye gu
3: la ilaha illallah
14: yalla suñu doole dimbali nekkal ci jamm
3: jerejeef jani jerejeef ñi ngi lay sant ñu jël keneen radio IKAP FM kaddu gi baye ko fi ci ndam assalamu alaykum
15: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa
3: barakatuh turu ak fay wote gina boy kete kaddu gi
15: baye dam do def kuy mbam
3: baye dam ñi ngi lay nuyu gina biñ la déggé ndank
15: ara wa jari
3: ñi ngi ci jamm bu baax
15: ba kéro yalla ñam na jamm ba naane ngay ak wax sama yéggé di ba du bil daal ci ébo jara ko ak kërëm ay la acc ma kenn ko na yaay xaxa baat ya ko leeram wala xay jaay ndax na ya mom ci tégal ñay bo nexé koy jimi ko bo nexé koy ci wax ya mom ci tégal ñay bo nexé koy jimi ko bo nexé koy ci wax dal bo digge olof wax ko moy ci metal man mo demé ni ma demé ak abou ñang rek abou ñang am bi du jox ni di ko xawa jaaxal mo xala am ci bu wéet ak man dama amata da nam nangam ma ko xawa jaaxal may dem nim ko jaaxal da naka mo mel ci man li mo ko tontu naka alu la suñu bo da naka yamu ci sikkel ni day xalaat rek anaka la jox ta don lay wut ci man way dafa melne nim ko jaxale la ma jaxal ay ngi ñu wala jaay ak tokki ak tokki jaay dama ko lay fay dafa
3: 3196-0909 radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ngeen ci and ak seen mbokk Abdou Lakhat Sall ñu jël keneen salam alaykum
16: alaykum assalam
3: okay tu la fay wate
16: aju wate Touba Tindo bi
3: Seigne Adji mu ñu ngi lay nuyu baax jeng di nuyu Touba Tindo di
16: ay jam baax
3: ñu sante yalla
16: alhamdullilah jari ñu prek ci bir bi lay jëm jam baax
3: wala mu
16: ay sama jaay ne la lengo neex na waye ko baye mu dem ci bakam ya ngay liggéey rek
3: andagne ci yaaka na bo la baye yow do def taxu lay yar lañu deglu nek fofé ci Touba ñu jël keneen 33 966 0909 radio IKAP FM kaddu gi baye ko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof kenn ku ci nek rek ya joxe baat leral ko sa bop ngeen ci and ak seen mbokk Abdou Lakhat Sall 33 966 0909 salam alaykum wa bismillah
17: abeyti
3: wa
17: wara da ikab
3: wa radio ikab no
17: ngon kon tan ci waxtane
3: turu ak fay wote
17: wote Touba Soura
3: jere jeuf na wa Touba Soura Okay, ñi ngi lay sant ñu jëlat keneen 33 966 0909 radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof 7h15 ba 8h kenn ku ci nekk ci aljuma ji yaay joxe baat yaa koy leeralal sa bopp ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Sall.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي عبد الله ما لي نوي تدي لا نيانو جام
0: نيغي لاي فاي بو باخ سيرن محمود بيت نيو وا توبا دار خدوس
1: ييب نغي لاي فاي يالا ما ييب ام جام برك سي عبد الله. سي عبد الله اول في جاي داي وخني مانام واخ واخات داي دو بري واخ فا خينا سي سونو بير فات لتر رك لا سي سونو بير رك كيما سي ساني تود رك nga xamne mom ñepp sax la wax way nak sama ci tañu tuddu nga xamne mom sama xarit la moy baye dan top yow mi nga xamne ya nek ko fi ci buy mbam manam ñi lay deg ñepp wax nañ na danaka soko se dugg li ngay wax lu bari duñ ci xam dara ndax tay soufey ba mopp deg na legi manam bi nga duggé manam cheikh abdoullah ni mu yoké son bi sax ma ngoy deg taxut manam wax yi leer lool kon nak lool fatali dong la ak bëgg lu baax mi ñepp gëna ñaanal jamm ay lay siyar bu baaxa baax rek tay ñaanal ñepp jamm. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Jere jeuf ñi ngi lay sant bu baax serigne mohammed bari nek ci touba daru khudus. Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Ñi ngi lay nuyu koku
2: lay siya gayre jall bëgg faal
0: ñi ngi lay nuyu ñi wa da tan sil
2: ñi waray fay ay da jamaana ci marsa bi okras mo tax xamna da dalay ci mo bëgg dëgg waye ko mo taw rek mu bari ay ciow manana jall mo wax yaay na ne ya kay xobat yombul elimane on ya kay xobat yombul ilimane onko mo melne onko boko dege moy lo xamantene day bare fumay nek waye bute ni garab go xamne da mat ba magat bare ay xobat xobat do xob di rek ñaare onko dana ci tebe kon da fay fo xamne sumu min la sumu xamna motax bokoy mengal ak jamono boy fal nit dang koy fal ca lamu beug am ca xam xam bu ko defé lamu ci def dana don def yu am ay virus yu am ñari wante bu fekke na ya ma neex do nga falé nit ci nga fal man na la defal virus yo xamantene day yees ka fekke xam xam la ci amut kon jakkay xobat jombul ilimane onko lo way def mopam
0: jere jeuf serigne cheikh gayri dial nek ci touba ñi ngi lay sante ñu jëlat keneen 33 966 0909. Assalamu alaykum.
2: Assalam.
0: Ñi ngi lay nuyu bu baax.
2: Assalamu alaykum.
0: Wa bismillah tour ak fay wote.
2: Allo.
0: Ñi ngi lay deg tour ak fay wote.
2: Assalamu alaykum. Ikab.
0: Ikab la waw.
2: Ay ikab.
0: Waw.
2: Aka sa ndjaga ma tuwa bo diana.
0: Bismillah sa ndjaga.
2: Top bay sam bay.
0: Jere jef.
2: Ti waxtan ni am lol, sen ko ni am lol. Ala dal ni bel bat wala bo ma ko mako xor. Mune. Ma ngun nek. Mat mu jaro bo mi don la koy taxal. Ti yom.
0: Waaw.
2: Ma ngun nek mat mu jaro bo mi don la koy taxal.
0: Che yalla, lol moy lan.
2: Ha?
0: Lol moy lan.
2: Ah, hu nyaay nyaay. Dem soufé da déggou ci kaddu déggou mo dama
0: mané lolou moy lan
2: ha
0: wa légui tékkel ñuko yo lañu dégglu
2: ma mo nek matam ya bëgg la wata bo nek gënd liggéey bo maggé do am dara do nek gënd liggéey di dëng bo maggaté la nga liggéey kay mo nga yor mo ngay lek nga jaar moy ci la tali mul bu sédé nga tal ci bo di dëng ci ñu sey lox lool moy jaaru da xati tagé tagé jëri ngay faxaté di wax ko du té xam taal dé. Mhm. Na ala ma waxon.
0: Mhm.
2: Awona sama xar wa kan fi. Ñu boko dëgg jàwor. Juru mat amna ko mo mako ñu ko juru ñaan. Juru mat ma ci du bisu xay la jar.
0: Mhm.
2: Mama. Duul jox ndom ba, duul jox péré. Ay wax la lay jox. Lepp mag lu sa mu jëfandi ba ñu tag ko la ya ngul ko.
0: Mhm.
2: Dégg ko.
0: Waaw dégg na ko.
2: Ñu kon jamm kër, diko ñëw ci sa taal.
0: Jërëjëf. jërëjëf Serigne Diaga Fall. Ñu jël keneen 33 966 09 09. Salaamaaleykum.
3: Maaleykum salaam wa rahmatullah.
0: Serigne Baye Bolle Mbaye, ñi ngi lay nuyu.
3: Serigne Abdoulaye, ñi ngi lay fay di la ñaanal.
0: Ñi ngi nuyu waa Gédé yëpp.
3: Ñëpp nga lay fay.
0: Jërëjëf.
3: Serigne Abdoulaye.
0: Mbacké.
3: Yalla ñëpp am jàmm.
0: Allahumma amin.
3: Maa ngi siyaare ñëpp tàmbalee sama siyaar Serigne Mamour Mbacké moom Serigne Modou Bouchra ëllëg sama Serigne Jànna fi yàgg te wér ku ko wax yàlla nga fi yàgg te wér. Maa ngi siyaare Serigne Ablaye Touré Serigne Thierno Sow Baye Sadou Mangoum Kodior ma Ndiaye Ndiaye Sidna Ousmane Gueye. Serigne Lampe Diène maa ngi lay siyaare lu bari xarit sama ñii. Di siyaare Serigne Fallou Bousso sama Serigne sama xarit. Soxna mi ñang maa ngi lay siyaare lu bari. Serigne Ablaye wolof Ndiaye nee na. Mere mag yokk sa ñaaway la lu tee mag doxi ay soxlaam. Mere mag yokk sa ñaaway la lu tee mag yi dox mag doxi ay soxlaam. Soñu bulaat nit ki bu fekkee da ngeen a dëkk yàlla jox ko tiraanga te tiraanga ji bu ñu caa dimbali kenn. Waaye yow mi nga xam ne yàlla def na nga dëkk ak moom tiraangaam ji moom yéene woo ko ko. Tey saa yoo gisee muy tenn mbaa nit ñi di dem ci ñoom rek xool buñ la xoolee rek xam ni kiiw mi kii li mu yor yéene woo ko ko. Buñ ne diw a baax nga ni ah baax na de waaye nangam. Buñ ne diw nii nga ni baax na de waaye nangam. Ci koo xam ne yow doo raxasu ni ko raxasul doo yàkk ni ko demal woy sa bàyyi diw du la ñaan du la àbb du la leb. Yéene wula lu jàmm yow nga dëkk ak moom muy yàlla yàlla teral ko te tiraanga ji buñ caa dimbali kenn yow tiraanga joojee ko yàlla teral moom yéene ki nga dëkkal yéene wula ko. Fu ñu ni diw baax na rek mu def ci leneen diw baax na waaye nangam diw baax na waaye nangam fekk ko yaa ngi koy mere te moom mere mi ngi koy mere yëngu sax di mere nga ko ndax li nga xam ne yaa ngi koy mere di ko ñaane saa yoo xëyee yàlla da koy yokk. Saa yoo xëyee da ngay gis aw nit di dem ci moom ñu la gën fop waaw ñu la gën fuuf gën laa rafetu xool ëppale la di dem ci moom di matraak moom di jëriñu ci moom ñuy jëriñante. Loolee nag yow ginnaaw yow yéen a dëkkte alal lii tiraanga ji ko yàlla jox yow yéene woo ko ko ci xol bu tàng rek lay dëkk waaw ndax saa yu tiraanga ji saa yu xëyee yàlla da koy yokk day yokk nit ñi di yokk mbooloo mi ndax bu la yàlla joxee ngay def lu baax na ngay lu baax da ngay def ci nit ñi suñ borom da la cay jàppale ndax yàlla moom boo bëggee dimbali yàlla da ci nit ñi ngay jaare yàlla moom kenn du yëkkati naan ko am. Waaye nag boo dimbalee nit ñi yaa ngi dimbali yàlla ndax yàlla loolu santaane koo tane dimbali ko.
0: waaw
3: nit ki nag bu ko yàlla teralee te tiraanga ji mu yor nga gis mu cay def lu baax nit ki lu mu bon xol war naa yéene kookee ni kii kat tiraanga ji yàlla jox na ko waaye mi ngi ci teral doomu aadama yi. Waaye déedéet moom daal saa yu ñu tuddee diw rek xol bi daal dinay xol du ko cheere lu baax. Bu ñu nee baax na mu ni baax na de waaye nangam lu jëm ci moom bu ñëwee lu diw nangam mu ne ah yaa ngi jëw ci diw sa waay ñi ñu ko gars yaa ngi koy tagg waaye dañ koo xamul rek fekk xamuloo ko dara lu dul baax xolub keñaan rek ko jàpp. Loolu nag doomaaday mi nañ koy moyu yàlla kum teral ngu teraanga ji bu la neexee dana sedd bu la naqaree dana sedd. Kon nag ki nga xam ne yàlla dangay la dëkk yàlla teral ko yéene ko tiraangaam ji te jéem am da mu am. Waaye keñaan kat ko ma buur yàlla mooy joxe ku yàlla jox da ngay xam ne yàlla ko nga yéene ko la mu ko jox. Waaye nit ki yàlla teral ko ba pare sa xol di ca dag guddeeg bëccëg coono rek lay am ak xol bu tàng te du tee ki yàlla teral na ko ba noppi te ku yàlla teral nga tedd. Waaw kon maa ngi siyaare imaam bi du ma la fàtte maa ngi lay siyaare sa ñëpp laat.
0: Mbacké.
3: Ah yàlla na yàlla jàmm fanaanoo ko barke.
0: Allahumma amin ya rabbal alamin. Jërëjëf Baye Bolle Mbaye ñu ngi lay sant bu baax a baax. Ñu jëlaat keneen rajo IKAB FM. Salaamaaleykum.
4: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam.
4: Abdoulaye.
0: Ñu ngi lay nuyu.
4: Ñu ngi lay siyaare bu baax di siyaare waa rajo bi yëpp.
0: Na waa Bobarel.
4: Aw di ñaan waa Mbabarel ñu ngi sant rek.
0: Jërëjëf jeer na.
4: Ah waaw ay siyaar bi wala Ndiaye nee na ay lor du suñ bu mu pot. Ay lor du suñ bu mu pot. Loolu nag boo ko déggee. Dañ laa wax ni la ki ni taala lu mu naan. Kooko tënk su mum pot waaye ki nga xamante ne moom dañ koo teg ci barab wax ja neex lool bu yëkkatee kàddoom nañu tubaarkàlla waye na la woor ni la jëf jëga def ci yagge wax jojem wax ñam ñam yulif ah dana tax dootu ñu ko mëna déglu ndax jëf lañuy cey soxla jëf day and ak wax wax da koy wara and ak jëf bu ko défé lañ ci bëgg ci taam ko ci dana mëna am jëna yeen jëf tam yaalla dolli ni jam dolli ni xéewal ci baawan fepp ko fepit nak man ni tubarkal ni ko suñu di waxe won rek yalla ko yalla def ci Touba aw jëna yeen jëf yalla ko yalla dolli jam ni sant señ Basirou Mbay Massiokas ak señ Mbacke Mara bu baax am jëmatu Seyda jëf jëna yeen
0: ok jëna jëf señ Mbay Jenn nek ci Touba Bobarel ñing koy nuyu di nuyu wa Bobarel yépp ñu jël keneen 33 966 09 09 radio IKB FM aljuma la kenn ku ci nekk rek yaa joxe baat yaa koy leeral sa bopp ci seen jotaay bii di waxi wolof ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulaye Hat Sall.
5: IKB FM

coba

Amen.

Amen.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

Yeah.

What's that?

ואנחנו,

Vai,

Vasa-dee-na, Vasa-dee-na, Vasa-dee-na.

0: Université Cheikh Ahmed.
1: Thank you.

Muhammad

Thank you.

إلى غيرنا تكون محاسب كلها.

فاستعين بالقران من دين جاب ما يديم خير سدي.

Thank you.

وقال لي في الفتاة وسالة للقدماء

Hermana Pana.

I don't know how to describe.

Now I'm going to get back to you.

Nobody but the

జవా

0: ಭಯ ಮಾತೆಯ ಸತ್ತೇ
1: ಬಂದ

0: أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. قال
1: هو أكبر.
2: أشهد أن

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku mau

رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صلوا على I'm sorry.

محمد رسول الله. حي على السلام.

tomorrow.

0: வில் சொல்லினவை லேரனவா போரோகம் முக்ஜாரத்துலேஹி மாமசவாலோங்கனாவில் தெர்கஜொல்லினவை லேரனவா போரோகம் முக்ஜாரத்துலேஹி ndawler ci kawler baleru cheikh bamba solo ci soufi touba baleral rewi lillahi wa salli rabbi salatan ladiha alaha ma salamin ala al mufsadi lillahi wa salli rabbi salatan ladiha alaha ma salamin ala al mufsadi lillahi mam samba jar mbaynena mam samba jar mbaynena min al amarati kawnul ummi aabidatan mutihatan rabba fawqa al muti'ati min al amarati kawnul ummi aabidatan mutihatan rabba fawqa al muti'ati mutihatu rabba wal walidayni la لكونيا فوق جارات وجارات قبل أحسنت ما أساءت كل جارتها في أرضنا وسواها من مسيئات كان مخففة حمل المعيشة عنه وهي تحمل صبرا دور الدرات كان النسيئة للناس زائعة عند الروايات عن أهل الروايات مام سامبا جار مبينينا وقت شتاء ووقت صيف أيوما أقدى لهاجات أرباب الضرورات قوت الكبار طعاما هكذا هتبا وقت شتاء منذ أيام البرودات كذاك في سيفي طوتيل عاجسين سراب بن باردا كان ينفي كل غلات كذاك في سيف طوت الحاجسين سراب بن باردا كان ينفي كل غلات سبحان ربك رب العدة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركب سنجوبا bakib seigne touba cheikh mahamoudou muntaka mbake yalla nako fi yalla yagal lol rewiral ko cheikh mahamoudou musassar ibn cheikh mahamoudou bachir jamu seigne touba yalla nako fi yalla yagal lol tewiral ko seen bokum talibé seenu geey mo len don defal bobu yobalu magalu proxane 2023 ci ñap ndaluk soxna maymuna ñang mi nu baxé asi dekk sunu sang bu tedd bobu soxna aminatou cheikh bintou khadim rasoul ay ñaan sama borom yok ay leeram bu baaxa baax ta taas ci barkem di re ngeen jëf
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: barke borom touba ñoo ngi dajale fi wala fali soxna ay sotu gawan diko jang fi ci studio xel ko production di ñaan borom touba nangul lepp ta barkel ko barke cheikh ibrahim fall bismillahir rahmanir rahim barke borom touba dama xey suba may yaslu saqal mi dem ci mom fama yessale am japp saqal mi faf di tour dama xey suba may yeslu saqal mi dem ci mom fama yessale am japp saqal mi faf di tour yi bayit motax ma jog nak di wax ci mom ne koy wax ci mom giñ nané ya aw ci yoon woor jugal nak ta bakkat mbeur ma mam soxna wa isa ta bul deñ di fentel way ba bis ban la xey di yor ki le jar di fentel way di wax jar na yi mu am ta koy tag bo le kañ ko na ya di mbeur ma woor eyaw soxna isatu gawan mu tedd mi sa jam sa ñi ni yaw ya di ab taw bu manke nor xana taw bu manke nor ne kon fepp war di toy te yaw manke wo ci wet tawal kon na fepp lor eyaw soxna isatu gawan mu mag mi tawal ñi ngeerum xewal yi joral ñu jori jor eyaw soxna isatu gawan mu sel mi tofal si deerum bu manke xaalif ci bepp wer da nga sel boole ak yaatu sa xol rafet nga set ta fo tollu ya ngay jamu yalla ka degge koor ta fo toge ya ngay jang tereb kitabullah qasida yi tam mokal ci ay tonni leka wor du cheikh bam bin jox la faaw nga wattu ko lile tax nga jeexon na ci jëmum ja fafta nor lile tax mu yor ab xal bu da tang kenn du lal da fay bag day jokkar bi baram ba bepp gor te li kun bi kun tek sarma dal lolu sera la ni jaw fal fara jojje la da wax ci leka wor qasida wa kana haqqan qasida am la won dile tax ku nekit war diko jang bepp wer qasida yi borom touba yi nak modi betelum ku dem keur ga ma barab ba xam li ma wax bu wor da koy deglu da koy bind mbole durus bu wer da koy jangalo ay nit ci ay limi woro wor xass yi deg sin ni di ñepp xam nim ci mel bu wer da ko fete wo tay facce ay haajo moko wor ku lay weddi daf la rere waju la yam xamul ni ko wan ginaaw ëlëk ñu mo gël ko noori noor malay ñaan ci barkem cheikh rafal mi nga def sa way may dugg bil bammel malay gis ci gis bu wor te yal nak ma nangoo daldi may yobbu fala sop te fuñu jëm nu and bo taxawé ma daldi gor te fuñu dem nga sérel ma ne len sama way la won ci aduna daf ma bëgg da way ma bëpp bor te mo lem ku lay yaakar kay sop def ko ni ba ëlëk ñu and ak yow nga ubul ñu bunti or ñu tabbi ci aljannatu firdaus ci kër gu mag ñu gis cheikh rafal ak cheikhuna bamba mbeur ma wor aya ummana nangul nu ñaan gi nu ñaan bu wër ba ëlëk nu and ak yow ba du ñeefa genn gor joxane ko way daf don nelaw yow xel mi dem ci mam wasu gawan le waral way moma jor ta fum nango way wi yam fi fofé la pap di yam damay ñaan mu jorat may yenen way ci bisu wor subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim barke borom tuba na ngeen deglu ma roy bahru cheikh musaka ma battal ci ka dalam yeggal malaka na ngeen deglu ma roy bahru cheikh musaka ma battal ci ka dalam yeggal malaka dina tan ci fi gën ak ñewam ci bi daan dina way ki fi raw ak dikam ci so daan ma cheikh bam ma yeno yeen ba takku dem geej bu muy yenn ku lay feñ mu def ko muy geej xajal leen ko mu ñew san sañam ba daadis fa san sañ ya di balé fa lay awé xoos ci digënté serigne bamba ak mbeureum mi fa lay xoos di wati be ba am mbeureum mi mbeureum me lu mu wax yalla yalla na waw te lum tabbi ci diwan ñu na ko sallaw ma wax leen fi turam way ko ndax ma am daam koy way di ko kañ le nga jot megum daam ma way soxna ci mam wastu mon fa gawan te musor gi digënté di gaay diwan borom cër bi la semal na ahlu ridwan cheikh bamba geureum dan fa jaar di yalwan ku koy sik amul ci ci cheikh bamba di ko set ci keureum tok ci kaw lalam ba te li moko fi am soxna se bari may da fay kok ko di ngat miram ya day fay da fa beggon seigne touba ba da ko def hal di jabante di jokkar bi wax bayit dal bayit wa nga ceum nata mo di likul ba fam jeexela da bamtu cey borom kun te bakam wa mu da bak moy jeure jeuf serigne bamba ci bir keur ga moy la koy saw ñu delloti na jaarama cheikh ibrafal ci bir kër ga di bang ba ñepp mu am xal xar kanam ga dada billi saf diggu wër ta kaddom dafa set lum la wax da fay leer sañ sañam ba mu lammo amul ci mbeur ya ak yenen bu ñu mas yoni fi ci dunya dogal doxu la sop aw ne yaay borom xaas da nga set ci kaw ak suuf te sax amo tas jalalun wa jamalun dene na rango cheikh bamba wala am bi rek ne yengo dada dem bu ko sop lum fa gis lumi laaj da koy fop diko yobbu ta do ñime laaj da da wax na lu fi jaddi muy ñew ci sa kër gi di sedd te ngeen na wax aw ku koy xol bu la xolé nga tit bu se gaat jalal jaag na rak lo ci sax de nu raat ta xar bax yam def war na nari bi daan da fay ko taxawayam ba doy na keman amon yermane ku ñew di sakku nimbal da fay fop lamu yor lepp fof la jebal da nga sam sa wa gër ba ken reerul ga tek leen ci sa yoon wi ba ken roorul kumas jatt sa kër gi jigeen ak goor mu yar len bañu am yar ta sax du len dor soxna mamati mbake mu cheikh fadil soxna se ko yoron amna ay fadail soxna mamati mbake mu cheikh fadil soxna se ko yoron amna ay fadail ku dem feefa geureum xamne may na koy mbir soxna mamati dunal te mucc ci lor soxna mam isa mbake da ko defal khas ba muy maye cafe touba di xel ci kaas soxna bali mu mam momi mo bari may soxna se ko yoron ay mayam da fay wey limal soxna sa mam fatima mbake mo bax ngay gël ni ci waawon digën ni am bax soxna se ko yoron ay mayam da fay wey yalla yag ci dunya di dol li koy may ku deggul tu ramit amna gën gi ak bax ne mam aishatu gawa ne len defal bax fi lay tej sama way wi tafal ku jebal soxna aishatu gawa mu dal di may fal joxane bi ñewat dol ci fente wi way ci tawfiq serigne bamba yalla bu nu fay joxane bi ñewat dol ci fente wi way ci tawfiq serigne bamba yalla bu nu fay سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بارك بروم توبا بارك شيخ بامبا كون ما جوج جيما فنتات فسا واي سخنا واستو موم غاواني بارك شيخ بامبا كون ما جوج جيما فنتات فسا واي سخنا واستو موم غاواني ma ngi tokol bi fess ngir xel mi di tewlo sama waji ma jog di favrotane duma tayi di wax ci mom duma yokkat suma de wax mu becc ci man xamnaane suma de wax mu wax dina am sama xel di ko leral tamay soril shaytané innani mustabil ilahi mu'ini bahrbi lay dikke ci mam gawani innani mustabil ilahi mu'ini bahrbi lay dikke ci mam gawani ma ngi koy wayte yalla nay jewelam kay sama wayi ci lay dagan ridwani jere jeuf soxna aissatu sunu waji sama wayi narin ba dem diwani jere jeuf soxna aissatu sunu waji ya ngi dir fedir ci fi dunyani sukuran soxna aissatu sunu waji amulon den sambu ngay sultani ba nga feñe nga anni ala saqar ba fe fa gannar ci weru ni shabani baba lañ xamne ya di faaw borom cer gir sa ñew nga billahi ya kemane ñanga da señ bi da ko leel baram ba di wax na worta dug ak mom ramadani bele bobé batay jine amulon tem amulon den mako wax man joxane yow nan jar xamne yaay sunu nday ji sunu yaakar du tass ci yow xamnaane yaru nan kon di joy ni joy perantal fognu mbacke di tam tamal bu nu sanni ya di wax set wu taw ba nopi di xinaan wala ta tan nabam ya day wala ngani ya di gey nek borom bi ahmadu bamba ko ci gesu mu ndaw ba wax ala ngani ya di haqal yaqin ya di borom kun ya di mer soxna astu mam gawani ya di abjek ku yam ci yow di la laqo ku ko sheikh yab bi dot ci abzulmani ya di jawal faranda wal gudu yaqo ko ci may dotu dem fenen di mosani raw nga sukkar te delu lok tafka jot dem dila gis mo ñu dakal lu gujinaani yaay di xok meew bu set da set ta do fer ku ci naan dotu dem fenen di cianaani ya di sangum serign ci ya bari doole raw nga len fawni suusi ak asamaani dig nan kon ci yow te dotu nu delu no ngi lay top nun te lay waxtaane may nga mbollem ku jaar ci yow daan la geeyal ba nga nekké ndula ki ak gaawani may nga mbollem ñi jaar ci yow fifi Touba ku ci nekk ndabam ya day wala ngani yar nga leen bañ ne neur doli nga leen ngam ku ci nekk tofal nga koy ridwani ta fe Touba nga da fa ñe seen haajo ku ci naan dootu wop beete daani ta fe Touba juroom nga da ko defarlo ci sa ñoon yow amo ci kem giñ naane ta ko saaf ak ko debbe ta ko segg ta ko tangal ke yeen ko mam gaawani ni la da def ta fem nga soti ca pobar jox ko gaay ak ku nekk fop tay naani da ko da sukari ko muy nitte ko ko ca naan bo joge di ma sultani yalla ko faawu mboti yo yam da saaf di ko soti ci ñu jël di ko naani ñogi lay ñaan nit ñi di ndaw di la xeyto yalla nañ laq dam ci mam gaawani ñogi lay ñaan ñu raw bexem shaytané ci dara jey mu nawirul bunyani ya umul mu'minina yaw sunu nday ji defna aw sayni mat mom jalabani defna aw sayta bo le noki khasaid ñukay jang guddek becc ak takusani am nga ci ciir khasida mam asu gawan bis bu set da nga jang alqur'ani ñongi lay ñaan ci barke lamp mi leral yoonu murid xamal nu ay teggini nga nangul nu sunu liggey banu am ndam ci khadimir rasul imam gawani ma ngi yem fi di ñaan nangul sama way wi yalla na lay wayal ëlëk fajinani ñi la yaakar de lay bëgg ak di la top yalla nañ am sa mbëk ci mam gawani top yow rek lañ ko def duñu tayi duñu depp ta duñ ci gar bo bani yalla nay am sa mbëk ci faawu ci way yi bu ëlëk buñ dajé ma fa rétani sama way wi na sar ca kaw gaay gis ko ndax ñu xamé ma abdullah joxane soxna aïssa ku mu yéggal dootu yaqo yalla nañ sey ci bir jëmam amini soxna aïssa ku mu yéggal dootu yaqo yalla nan sey ci bir jëmam amini subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim barke borom Touba rabbi karimun wasi'un bi barutay lay jema xol na mu tedde nak di ci jema way rabbi karimun wasi'un bi barutay lay jema xol na mu tedde nak di ci jema way kon nak ma jog wut ay kayit def ci bayit sen tatu way jeppal ko faf ki ne xaway mo ne xaway mo ne xagn mo jar di gem mo jar di am ko ko am itam da nga laqi may moy laqu kay moy mucci kay moy weru way ku mu xass ba te raw nay morom te du deg way mo nek fi mo nek fe mo nek fa ku ko bañ ci fi bu deme ca fe dana joyne way mama isa la wax ne man ko bañ torox jiko top nit bu ca wax lu ñaaw do laqi may wayna la bi yalna la way fele yit ñu jëm bir aljana yalna la gis dina jori way yow ya di dam dam modi yow yaay aw melom moy saw melo mo tax nga don fi la gën gi nay mama isa yi fekkal suñu xol fim ne ni ko mu fekkalul sappal itam do am lu reey mu noongi dox tay waxu tay faf nak di daw bu diko gi xel diko wote na yaay gën gi nay ku demit nu dem ku demul nu dem jëm nañ sa mom duñu gessu nak gaay yi di baw ak amatu tay kuy bo bowal kuy wax waxal kuy mer meral mama isa lanu top nun ak sopp kay jaw fal waray sunu nat xol suxat nanu ci doxum ngeenel motax ñu am gantax bu reey togal nanu yakal nanu ay boli bol te cey ndawal motax ñu am tay añ bu reey man wotena añ baangi ni ñew leen ñu añ ko añun itam na nga nopi ba da nga fande kay mama isa yi jaw fal waray cheikh bamba kay kumu jox nga am kumu wan ginaaw da nga tit ba say ne sama musor gi kala rom ma bugu jëm ci kaw jëmam janak fokay misal do xat budi kon fonku len kon jappu len kon wolu len jawfal faray cheikh bamba mi moy gën di nay nun jappu nan nun wolu nan nun top nan jawfal faray cheikh bamba mi kuko top wey kuko top añ kuko top reer do xif ci fi do xif ci fe neena la yaay tibbal nu kay jawfal fara yow ya ko don yaay seddelé sey kuddangi sun bolangi tibbal nu tay bamba la jox lamu yenni won ngay seddelé ko jox mu am kula tek di wey def moy ku reey ya roy khalil cheikh ibrahim fall ya top ko boy sant dam top dal ci ko ya am lu reey ya roy khalil cheikh ibrahim fall ya sop ko boy sant dam top dal ko ja ya am lu reey seigne bamba ak cheikh ibrahim fall kay kenn lañ boy sant dam top dal ko ja ya laqi may say doma ñi say gaay ngi nun no ngi ni nanu waq boot yobale nu bunu daanu kay ya daq boot kon boot nu kon wak gantinu bunu daanu fi bunu daanu fe nan sen la kay ya ummana yow yaay khalil qadim rasul yow yaay khalil cheikh ibrahim fall moy nan la kay yal nak ma may ak kolute ak gën gi ndam ba ku may fexel man abdumi faf daanu kay ak gaay lay sopp ak di sant ak ay jëfël nañu am ci yow ak kolute ak ndam yi reey may ñaan itam ñi la réré yal nan aw sa mor bay recc kon lañu wessu won di la top tay ne len amin yal na wayat ay way ci mom ba kéro ñu may tek nak ci jaak sul dal di way rabbi karimun wasi'un way fadlu bi bahru nak la don waye kifi ne xaway rabbi karimun wasi'un way fadlu bi bahru nak la don waye kifi ne xaway subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim barke borom tuba hezi ma doxatu soxna isatu gawan na jema bora te del ne way ci bahru basin lo xamne ni kenn du mom sa wax ji nak diko set na jema bora te del ne way ci bahru basin lo xamne ni kenn du mom sa wax ji nak diko set bu len ma yem yemul len mam soxna nga isatu ngir mom def lanti nor motax ma fam ne taret motax ni may wax ci mom nekul ci ay jere te jotuma jangi tamarot ku wet dina set buy ma ngi joy joy len ma soxna nga isatu sa xol bi wess na ci mom sa ba di doyna basit ahlu qasida la domo wax na ñoy sama dom li rek jarna ku nekk ci jeb ba fam ne la set ku mën ta jëm ci ci mom manul ta te ci miram ba lu ko may la nga don jëf lepp faf ne yu reet ni muy falé nonu lay folé ku sikki miram day jëlé sañ sañ ba ak batin ku wedd dina set day kenn ko ak lu mo wax cheikh bamba dal di ko def ku muy miram koko iblis moko ren ni khatit motax ku muy nam ma jëf lo fawu fawu nga jëf yal nañu jëf lo ba fawu bolé ko ak dinu nit tu ngom ñu bokk ñu bor ñu fam ñu japp di wey te bul ñu bayyi ginaaw ko bayyi fawu mu tit yaay ne yi gor ñi rijalu legi ya mëna bot bamba la jital kudul yaw raw ma koy kilomètre yaay ne yi gor ñi rijalu legi ya mëna bot bamba la jital kudul yaw raw nga koy kilomètre ya wax kudul bamba ak cheikh ibrahim ay kina raw motax ko am hajjo dal lay wo nga fam ne jamet borom ngeureum yep ñew nan xamni jitu na len bokewul ak ñom ne moy avion ñu fam di saret yow da nga fajj dof yi dal fajj gaay yi wop yi tam way ñak yek gaay yi am hajjo ku nekk saw xet te da nga seddelé ay guro ki ay tangal sepp keul day bes nga def ci sotti ak miskit yow da nga bekk ko waaj ngir tukki yor kay itam da daaka teye sa keur mu tok di jangi beyi yow da nga bekk ko wajj ngir tukki yor teyitam da daaka teye sa keur mu tok di jangi beyi gor yalla da na fa ñew mu na ko kon na nga jog taxaw ci najwe mu dem taxaw di ñak basit sa cer bi da yag ngir bamba la fop jital durus ma won keur gu mag ñaarem nga nek fa ñit sa soxna bar sax yoyé da durus khasida bamba la fop tek ci seen kanam nga nek fa ñit motax ku nangul le sa cer ko ko lak na yiw kuy dox di bañ ni nga mel lu jëf ñu dal ni roset ya am ta ya yot li gën ci ñun te moy basida yalla ñu nampal sa leer yi may ñu li ñu mebet yalla ñu may gudd fan wërsegu an ko wër sa bis bi ñu lay ci ay xar def ci ay buruset abdul joxane ko don way ngir di sap ngeerum talib bi gul nang soxna aisha yalla ñu nit subhan rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim barke borom tuba ci barke cheikh ibrahim door sante ahmadina ci mbir mi may bëgg way talaq ridwana ci barke cheikh ibrahim door sante ahmadina ci mbir mi may bëgg way talaq ridwana way ko ma war mo waral may jëm di jëm alam jëmum ji ngir diko jor ay way ci tobana alhamdulillah ndem ci may wayal du fi jog cheikh abdullah ta ko séré fi ci dunyana alhamdu sayyidatuna aisha bintul qadim may jëm sa taka way ci may ngir yana ya yore ci abi nga neul sey buntu lan fa gisi yalla ñu ubbil ñu raw mama sugawana yalla ñu ubbil sa bunti sant ndax ñu zikkar sa tur bu mag wi yow mama sugawana sikkar sa tur di la sante deug deug sikkar sa tur yi mag na yow mama sugawana moy deug sant qadim moy deug sant khalil nga boole seen chat yepp laq ridwana yalla ñu am sa ngeerum sey mbekte yalla ñu dar ci mbole wet yepp yow mama sugawana yalla ñu jox ndek jox ñu ak ñu reel fi ci yow ba leer yi gan ñu yow mama sugawana yalla ñu jox qasida ak maxtum solo lu yere xel ñu kasu cafe ñuy naan fi tubana babul qasaidi yow ya don ko waju la bañ jirul mu koy jang ngir du raq ridwana ya babu qahwatu al qahwatu modi cafe waju ko bañ bul ko naan ngir mot ma rocc ko na cheikh bamba jël na cafe am ak bot ba dal di ko jox mama sugawan mu fete won agawana dina la way ya ko bax ya sel li yu tatabe ya lak jumni ngeureum mama sugawana durus qasiday borom tuba yi moy sehite gu deg ba ca ngay durus mama sugawana ak leer gu yor leer di jang leer ya ko ganalo ba leer ca bir keur ga moy mama sugawana leer ya nga wër keur ga leeral lepp dootu fa juk daw len ta sakku ca ngir mama sugawana ay jinni jinni mala kay xey di ñew ak dem di nan ci ay leer fa keur mama sugawana ku wetti wax ji le duggal xalwa gestu miram kon te nga xamne keureum mo sut fatu bana gor yalla yepp fa dan ñew sakku ay ngeureumam sahir wa batin di seet mama sugawana yekati kat yek durus kat yek legge kat yi ken dawu jog bir keureum mama sugawana ku laaj mu jox la nga dem ku xif mu jox la nga añ ku mar mu jox la nga nan mama sugawana keureum gëna wuté na mbolem keri gaay ngir mar ma mama sugawana mon fa gawana umul muridu wa mu'minina fi abadin dunya wa akhirah li aisatu gawana ya umrijalullahi bint ahmadina yalla ñu boole sa ñoon mama sugawana yalla ñu raw raw bu ken musta raw ci qadim bi jeey cheikh ibrahim mama sugawana yalla ñu lak sa bir ba yak kat duñu jot bi jeey cheikh ibrahim mama sugawana yalla ñu fof fete wo ñu teñu ndax duñu rot bi jeey cheikh ibrahim mama sugawana buñ depp buñ yokki buñ ñaaw ñort buñ bayyi di jeey cheikh ibrahim mama sugawana yalla ñu def ahlu leegi ñu durus khasida bu deg ba ci takusan mama sugawana bolem ñi lay top yalla nañ am ci yow lu kawé seen ñort bay sant yow mama sugawana ashabul jannati wa kurel bi fete fi yow yalla ñu lak sadam mama sugawana ashabul jannati wa kurel bi fete fi yow yalla ñu lak sadam mama sugawana ño fete fe fa pula ye jang ay qasida tay sax ci kenn la yow mama sugawana ño wax ma def wi le way waje ko sen bis bi yalla ko nang bu wer mama sugawana sen bis bi yalla nang ci am lu kawé sen ñorto bi jey cheikh ibrahim mama sugawana amina amin ne len amin ci barki borom mu sor gu dis ga ci may mama sugawana amina amin ne len amin ci barki borom mu sor gu dis ga ci may mama sugawana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بارك بروم توبا alhamdulillahi alqadim abdo ngi teñu wadi jëm ngir bëgga way xobul qadim yalla na ci dakk ay ngeerum alhamdulillahi alqadim abdo ngi teñu wadi jëm ngir bëgga way xobul qadim yalla na ci lakk ay ngeerum mo jiddu doomi adama te mak hawa ak mam adama te xam la xew ci penc ma mom la di waxtani miram xobul qadim modi mom xobul khalil modi mom mo jiddu ñepp moy karim te boole ay dunne ngeerum moy ki fi yor ci rol tamal moy fali gor ñu di rijal mama isa delay misal kenn la moko mata gem dawet ci pey ba mu ne bamba ko ber bo me mu ne ci kenn xamul sax fa mu ne mama isa ko bari ndam yow sen musor du kala ya saw dal la gën malaka ya say gona duñ walli ya ngi seru wuñ fa ñuy detam gi nana ya gi gëni gay yaay sunu yaay di sunu baye yam nañ fi yow yaay sunu way mama isa ko mata gem wayna la daw ak daw jeek wayna la len yalna ci yeek di jëm ca kaw tay gëna yeek ba jor fa ñuy joxe ngeerum yalna ñu fop yegul ca kaw ñun ñi la gëm ñu jëm ca kaw gaay ñu bañ di teet ca kaw di xol ñu ñok suñu ngeerum soxna ci yem na kuy minef yem na ba yem ñoon tasawuf waji mu yemu rek soof ki ay miram matna xalam soxna ci yaay geejju ngeenel ku ñew ci yow du ma sa jël yaay sheikhuna te yaay khalil dagul te way am ngay ngeerum yalla ak motum basmala dagul te way ma top la talay wayal fi bandula sa jëm rek lay xalam yalla ak motum basmala dagul te way ma top la talay wayal fi bandula sa jëm rek lay xalam turam mi doyna weddi ya diko sikkar sa guddi ya ba bis bu set ca waxtu ya kuko saxo la ki ngeerum te jaamu yalla ya ci man jang qasida ya ci man te alquran ya ci man ku jema xamna de geulam e way lu teñu fof du joy ci sunu nday ji fof ne woy budul kon ak mom kon ñu soy ba diñu jaar fa bir keeram e way lu teñu fof du joy ci sunu nday ji fof ne woy budul kon ak mom kon ñu soy ba diñu jaar ci bir keeram mo xey fi jital bepp dom nañ qasiday sama dom li rek jar na yam fi mom mama isa ka bari jom bëgg borom tuba waral mu fof jabotam nga yebal faf jëf xolam dal koy duggal ci jëm bi dam mo bari ndam bëgg borom tuba waral mu fam jabotam nga yabal faf jëf xolam dal koy duggal ci jëm bi dam mo bari ndam mama isaay nurul jalal mama isaay nurul jamal mo jité wa ahlul kamal mo mata jëm ci ay mbiram mbollem ku bax bañ na ko kar fu mëna jëm dana fa jaar fa bir kërëm tok diko xaar mu ubbi dolli ay mbiram mbollem ñu am fasahatu dat ñu ko gër mama isaato donte dañu ñew mu patu danañ ko xaar ngir gis jëmam bolem ñu am fasahatu dan ñew ci keur mam aissatu donte dañu ñew mu fatu danañ ko xaar gi gis jëmam te gis jëmam ja doyna ndam deggi waxam di gën gi ndam nan ca tafem gëdi ngeerum loolo waral ñuy xaar jëmam ñam yi fanan yam da joxe ca lay falé li duy naxé waji ja mos la ko texé bokul ma gaaya na ko cham kum jox nga gantu yaqulé sa tour du dem fañuy falé do bax li fi saka falé ma yému soxna seen biram fal na ci goor fal ci jigen faj na ci dof yu ñepp min ku mo ca ñam ya dootu ben lenni biram ngir ay ngeerum mag ña daron cheikhul khadim ku ko ci gis dal di neexim saw tun du raf ngir aw melom ki ay biram mat na xalam leg leg jalal ja feen ca kaw de gis ko tiit melni ku liw di kat kat yi ki mako naw cheikh bamba rek moko xam leg leg jamal ja dal di ñew nga diko xol tay gëna ñew leram bu neex na melni taw kudul khadim fa moy miram yalla ñu boole ci ñoñam te ñuy leggelo ci miram barabba ak fa bir kërëm balak ay gën gi ngeerum yalla ñu woñu jëm ci mom bañ xamne mo di sun borom mbollem lu bax moy ci ko mom bamba ko jox am sañ sañam magal gi ñew na daw ci len fa bir kërëm magal ci len ku ñew sa jëf jëdu du neen so fa jëgé yobale ndam magal gi ñew ne daw ci len fa bir kërëm magal ci len ku ñew ba jëf sa jëf du neen so fa jëgé yobale ndam cheikh ibrahim moy abori dial mama isaay umurri dial motax ñi mat ba doon tamal da nañ fa ñew sa koy ngeerum cheikh ibrahim moy abori dial mama isaay umurri dial motax ñamat ba doon tamal da nañ fa ñew sappuy ngeerum ñew leen sappu si ngeerum boy dem mu taf ci ngay deerum sa xol bi set ci ak leenam mama isa ka mata jëm ñew leen ta sappu si ngeerum boy dem mu taf tal ci deerum sa xol bi set ci ak leenam mama isa ka mata jëm ña jaar fa mom am nañ ngeerum ña def ak mom doy loy mbiram motax ñu tok di xaar ngeerum yalla nañ fa laq gën ci ndam man abdu ma ngi ñaan ci tay mama isa dool leen may ba bis bu set ñuy gën di wey di gën ci jublu ay mbiram mag ñangi ni xaaral ci nan ndaw ñangi ni yalwan ci nan yalla ñu jox li gën ci nun ba duñu ñeekel nak mbiram fi la di tejj way bi di ñaan barke ta nek poroxan da sol ñu reel ñu mësta naan ñu jëm fi yow ak ngeerum fi la di tejj way bi di ñaan barke ta nek poroxan da sol ñu leer ñu mësta naan ñu jëm fi yow ba duñu gëlem cheikh muntaka na yokku wat man nal ko yit maul hayat muy dundu mo jissat bu yag and ki ngeerum yagal bi cheikh hamdi fall khalifa cheikh ibla fall defal kulle kullu final mu yag and ki ngeerum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam بسم الله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا بسم الله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بإهن بدري رفع دين المصطفى ذي القدر مويف ويو دوري أم تحالو جن قمن بوب الليغي ما نحالو مويف ويو دوري أم تحالو جن قمن بوب الليغي ما نحالو ساحال دي مسلدين قناة لك لك مجيف بمكو خمي بليغي داكوي جن خيف leram gi moma ganna ma ngi tartari ngir am jëmum ji mo waral moy feurfeuri wayna ko penku delu way ko sowu salum bagannal ma ngi tok ne xewu wayna ko penku delu way ko sowu salum bagannal ma ngi tok ne xewu werna ko penku delu wer ko sowu salum bagannal ma ngi tok ne xewu ma ngi ne xewu qalbi yek na waja kon ma ngi turu waddi way sun waja ya ummul awliya wal anbiya khalam sa jëm day waral fanaahu xalam sa jëm day may ak wilaya ta day waral sa tur wi siw ci gaaya ci may wayal xam ngeen ko mama isa la mun muridullahi moy borom dula sa xol bi toyna sa yaram yu faf di daw ngir ni ko ndaw ñi deggmale boole ak di daw e wayu sheikhuna al qadim jambar ja ndaw ñangi ñew yow yaay borom mi dara ja e wayu sheikh ibrahim al yaram bi nital nu mbacke bu nu reer ci all bi xamna ne yaman penku yaman sowu salum bagana fepp ya ko taw xamna ko dara nek ya ko daral sa wax ji werna worna cheikh ibra fall waju xamul qur'an ñe xamna mama su gawan fa mu nek wetna ya man ci suuf ya man ci kaw do sen morom ku wedd sa wax ji le xol ba amna gom ne soxna fatija ma musta jeng ne won na ahlu mbacke moy sen sang defar nga wa gawan defar wa tuba ak wandula yow yaay borom tuba ku wax ci yow lu bax da fay fof bax le ku jema wax safan ba dootu bax le ya bax di bax li ya ko yor lu bax li te moy qasida ka fe ya fi rawle sa keur gi amna bamba amna cheikh rafal am ay qasida ku fa ñew dolle ko xal sa ndaw ji ñepp wax nañ yow ya len yittel sa keur gi fess na del ya ka barkel wa mi nga ya di tawbu anul ak nor di la jëfël fokk na ay jooni koor bax bi toy na xep ñew len waqi ab dir sa gerte ñor nga dal di jexi jëmmat ci len dekk ci len wona len di jallu legi yep mo man na len mbolem ñu bax ñaan ci leeri gaybu ya ken yebbu ko mbakon ñu melni kalbu ya yen ñi nelaw jog leen ma wal leen aisha mi la di wax nuro wul ak me aisha aishatun bint qadim al mustafa mi la di wax amul morom du fi du fa duru qasida yi taaddi yalla ko yeyo nga ko ngir yaay borom xamna ko keureum nga day dakku lu bon bam sori ko motax ku fay durus qasida yek nako mam astu gawan ya waral setan mer mbolem lu iblis tabaxon xey nga ko far ya dak seitané mu daw né meng ya tabani durus di amuy meng ya tax mu jog di daw di ñap ni ak golo tay ji ku bañ soxla ci wuté wo golo gaay la dar sa lèr gi mo leen gann ba tax amuñ sago ci yow yaay ngann soxna ci yalla won lu tax ñu yam fi yow na mu du sun jëf yi te yalla nañ sax fi yow mama isa ku ni fexel joggil luko bu dé ku ni xal sa jëm jaggil luko ya jar di joy bu suñu bëdi muru ya sop cheikh ibrahim fall mam sa wuru ya gëm borom tuba te ya ko bëgg kubul qadim ya ko don ya mag ya sel xol sa xel ma dawul jadd djublu fenen fudul si mom ya deddu xamna ne bam mo la jox melom ya lolo waral nga da jefe jefem ya yalla nu yir yalla nu ar yalla nu yor ba faaw yalla nu am ci yow cieur xamna ne man duxana ya ma baxal bama la xame ba legi dang ma jaaxal ak sax kudul man gaay yi gem la xam nañ lolo waral ñu fu ya am sañ sañ ma delu ñaan ci barke cheikh ibra fall suñu joge fi yalla nañ dolle ko xal ak gaay lay top di bëgg kay jëfël ñun ñepp yalla nga nu boole faf téral amina amin barke cheikh bamba ak barke cheikh ibra fall lampam ba taxawluna abdul ahad duhané mo don fi way mama sumum gawani taxawluna abdul ahad duhané mo don fi way mama sumum gawani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بارك برم توبا الحمد لله الكريم ذي المنن على سرالي بفرود وسنن سكرت لانه قد ساقني لوطن به نبا ما اقني تاي ماغي وي سي بير جمعه توبا برمكو فيتي تامنم فتوبا تاي ماغي وي سي بير جمعه توبا برمكو فيتي تامنم فتوبا soxna ci wété chamu ñib juma ji dina ko way tay ji ci bir juma ji juromi fan talata fi shahbani ci lay def yi ba yitt mam gawani may ñant barke lamp fal soral ba nangul nu way wi maynu ak hijaba ci barke soral bu ko fété nday jor yalla mu yeggal def nu fawu ay door ci barke soral bu ko fété chamoy yalla mu yeggal te fegal nu ak moy jaajar di dox di way ba ak gidende yi dir am sama gri jali ya di sen nday ginnane soral yeko fete qibla yow yaay borom touba te wax ni deug la ginna ci soral yeko fete qibla yow yaay borom touba te wax ni deug la mo wax ne moy borom touba te moko jëf motax nakoy top ne soxna senu saf wadna ci soral yeko fete sawu waji ko gem doylo ko dal ni ciowu mam asu gawal ummu ahlullahi borom touba beg na ci yow billahi mam asu ummu kulijallahi cheikh qibla wad beg na ci yow wallahi wa keur borom touba yi ñepp beg nañ dila saxo soxna ci ya am sañ sañ waji begul watna de day jël ndare te bu ko tugul faawu day dem nari ku bëgg mama aissatul gawani des nako mbay ay ñenn bir jinani cant gi wërna jëre jëf señ bamba jaarama cheikh ra boole ko di bëmm ñepp nga def kurel di sant koka di gëdd seen tank yi ney malaka mo jara sant jara way mo jara kañ mo jara gëm waji ko weddi mala bañ aissatul bint qadim al mustafa jëm nañ ci yow yaay sunu marwa ak safa mo gëm borom tuba ta jox ko leppam fi zahiran wa batinan ak jëmam xalam jëmam ji diko way la jalle motax damay xal netal buy jolni sa bay xalam jëmam ji faf di turu ngir amelam saxal mi dal di yoru tok len xalam ci jëmmi mam gawan ji harfan bi harfin mo borom juma ji tok len xalam ci jëmmi mam gawan ji harfan bi harfin mo borom juma ji wax ji na moko wax bu kenn di ngat ne moy borom tuba kale di ki kat fegnal na ay mbiram ci akhiru zaman mayami neena fang melni asaman serign bi jital na la yak jitu mama su gawan ko la bañ of jitu am nga ci ru qasida da wo nopalu ci jang ay qasida ya ko farlu bu da durus day ko jikem ya tegalé mu jëm ci kaw soxna ci moko xaralé mu tam li durus di teggi tek fe ba fi le mat mu jele fe delo fi mu tam li durus di teggi tek fe ba fi le mat mu jele fe delo fi da nako deb ba ñak way soté ko bu jegi ak dayo jalal jay wër ko soxna ci ay mbiram mene su ko xam ne kul ñuy gëstu ci téré xam xam no mëna mel jangal ba doon tan fooré tu tax nga séru ay mbiram ci téré mam asu gawan batte mo nu jaaxal lam wax ci bir musor ga mo nu jommal ko xam ni bëggoon ñe ñepp daajé musor ga wat leen gañé dañ ko rañé ko xam ni bëggoon ñe ñepp daajé musor ga wat leen gañé dañ ko rañé kuñ xamulul ci mom da ngay tok manu mbalu ko moy kam ga dañ ca daanu amna ci ga yo xamne mo len yegge motax ko len di ngat jeufam ya lagge amna ci ga yo xamne mo len sampu motax ko len songu dajek ay xembu amna ci ñun de len faf liggeelo ku len fexel dajek lu lay faf joylo amna ci ñun sen derrière moko toke bo len jeewé sa jeuf ya dañ koy rekki yalla ñu bokku ci ñamuy liggeelo ba faaw nak te yalla nañ koy doylo muhammadun joxane moma waylo mama su gawan yalla am musolu muhammadun joxane moma waylo mama su gawan yalna am musolu yalna nga nangu ak bisam yegge ko ci bisi mag ye mbeur ya faf rañe ko waji fa ñew yalla na hajjam ya faju te bepp buntu bu mu jëm bun ko teju way wi la ma ko way juma yi toba ci timi sa geela ko def ci boba yalna nga nangu way wi dal di koy gërem ci barke cheikh ibrahim al borom gërem amina amina nelen amina ci barke cheikh salihu amina amina amina nelen amina ci barke cheikh salihu amina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
4: راديو Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations

0: ஐம்பது இருபத்தி bijema dabban ne xam ban ko dekkal lekin wa gan moy sudura ko dekko ira yu lay sangete wa ko dekko kon ma ngi do fi daru sat ko barke di sat ko sen garam di ñaan na barke yalna bi tok ba am garam cheikh bamba bi jay cheikh sidi ya do mi bamba
1: cheikh musara non na ma sunu bay cierno
0: moy cheikh bamba moy yaron ma cierno rabam la dal ben di faridam di wallare mu wol won ci batam dal be baye moy tane ba andal aduna al akhira ne ba dennal wajidul toy mu ku de so ko toye mu dal di lay jegal waye so ko ni de be ki ni tele di kom gen an ne so ko ga anan te banda den Cheikh Mustafa amul morom lam daaw mane su ko way lepp geddu adda daaw de yoy yoy lan taggo bi mu delu du baba karam bi nege de wo day tabbi fil ginani

0: Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba
0: fi ci Touba Ndam.
2: A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani wa kulli hasidin minal jirani wa kulli kabidin minal azmani wa kulli ja'irin minal ghilmani anil huda wal ilmi lin nasrani. Yen gaay ma ngi deti sant yalla tay muslu lepp lo haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sant rabbal arsi julli ci labin te muslu yi xewal ci sun bi xarno ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñepatte touba daru di wuti khalis ak woro mi metti fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis fa duñ la jalle cheikh bamba non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy gor na muy jigen na war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi ruubi gor ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré gekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak nam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax ni ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la bow la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo ci ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab ja tek la gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yeneen tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xeyni xala mu ne ko ko fasiyen.

Mặt tay phong chua áp lực.

Sudon

أشهد أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

0: yara mama masse ma veru nay dege gine xna waji nan ci farwel yara mam yara ma veru parhan na ho de yo ngi detam ba jorahan dana detem nañu banan ba mandi yaay mbambul an tam no xajul ci xandi ñepp ñu mossam legge ay basalum foto foti gona taaje naalum yow dey li de amna penku to baakan yakal nga yeeri yu bayo fujore may gan nga may nga bayay dan de dibalin ni diyana sokla lañu ya don sokna danan ngeum galam bi do mi sokna digeñi sokla lañu ya don sokna danan ngeum galam bi do mi sokna mo dag digeñi sen doom na meng gire raga sen yow so doom ne sen mo dag digeñi yeb sen doom bi qadam ni gonte kay xey yow so doom di yaram mo tax ligeen ni seen doom di qadam di gonte ke xey yow sa doom di yaram ya tax ligeen ñepp seen doom seex budul ko na yow no nga dam bay so ta kal la ligeen ni bu sa bay xawna ara mel na yalla bi ali ta kal la ligeen ni bu sa bay xawna ara mel na yalla bi ali di tuddu ziane doom di tuddu bambam aram na ngir mom rek atan yendo yow ya di bu sa beeli ñako jangay ndek nga jox sangun jox nay gay ya tax jigen ni seeni doom dem nga ya tax jigen ni ñepp ya tax jigen ni la maso ay malfa ni sali awza bunu so am jilba ya tax jigen ni la maso ay malfa ni soli awza bunu so am jaar fa jigen ni dañ da gar di won doy sorte gor ni ci yi baxa ñoy rof ropi ya sutral awre din di jote mbake nga men ndar jaba ngay juuti lam fa gete ndar kam ci ndoni ngon ko waatu ba gade ci ndoni lam ma gade ndar jam ci ndoni ngon ko waatu ba gade ci ndoni yaara mam jaara ko hem jaara ma ya tawar so do ba lay gama yaara mam jaara ko amakaama ya kawal jalab bisu qiyama yaara mam jaara ko ay karma ya kawal so do ma fiya lumba yaara mam jaara ko ibajaajo ya kawal so do ba chunaajo yaara mam jaara ko amidaa ya kawal so do ma amidaa yaara mam jaara ko am tay june ya kawal so do ma jommal gille yaara mam jaara jaar bul gille joxna ala jukay rabe di yewu jom nga jubal tay japp yow tay gille tay jang tay joxa balay jolli djigi koy may bagalim amoneen jigen ñu bon ñaka amon yaroneen daawul jew do janni daawul jey do jeyu do jaayo ko jaay ci jey ya soobu yoonu jannata nay ni kororoy jam jaara ma jey ni saraaji taxna baragal nga yalla rafet rafen jor to taxam nga yilla rewo reyo rero nenaala dali gorum mi dora maaj bu sabali amon nga fayda amon nga fulla tiamu fit am fitna yalla falla baranga am nga kerta am kama am nga ngaram yow yaay borom maqama amo kanyan bore di won am bali do dox di kakanto ko fit wale marse yi ko wadali tuti laglen ko maami soxna fa di tuti mam samba mariama mada daw tiem les am dal liman jaara mo ka tali non na bagan gi won fi soxna jaara moy reeru kay bepp do nga daara mande ma mustede ci dañ daaro daan moy naanam kay jaayi dañ ko seetan masula fi masul dox di badde masul di wex wex lo ko dox di badde daawu weran ci ko lo motax selangul bur nga ko jur mbolli koy laay ma am sering ma mar mom jaara mbolle di daam tay moy baara da nga ala nga ma njabor le sherbi motax nga jur jambar yi melne gayne daaw lo songante ka dox di daane ak defan ta taxna am ci nga jaajef ya selam lu bu so ya tax bani fiaral gura ka bu ci seul ci aljana na won e na lay murti asado mo dañ na nga jaaratul ilaaya maryama mo ze dur mag bilaaya mo dañ na la jaaratul ilaay maryama mo ze dur mag bilaaya ummu khalifatu rasulullah
1: yene ngi diglu
2: UKB FM la radio citoyenne 103.5
1: di kanam do di xibari
3: UKB FM 103.5
4: xibar ci UKB FM 103.5

0: ay ko ko gratuitement ay poursuite dafa wara dal ci kaw té lolit duñ ko ko pardonner té le mouvement des bâtisseurs fera face parce que mënuñu comprendre réew mo xamni ñu ngi jëm ci vers la réouverture des classes nek ci ay inondation ci Sénégal gi rawatina Touba Mbaké mais aussi les acteurs de la santé nek en grève kenn ku nek di xaar ñu ni kat réew momu amna entreprise bo xamni bayal nañ ko 31 milliards yo xamni ñom seen bénéfice la woon lolu mom duñu ko accepter tay duñu ko accepter ëlëk ndax Sénégal tolluul fofu comme nak Sénégal tolluul fofu té scandale yi bo bëgg nga ni mu ngi bëgg sonal alors dinañu nak organiser concert de casserole pour que nak yoyep mu mëna lèr ndax ar xaliss bi nga xamni mom lañ jaglé lon wa Kédougou xawma wa Kolda ci mënn ni xaliss bo ba lég lèru encore li ñew dolli ko ci wat ak yenen scandale té lepp bëgg nañ mu lèr donc ñun dal ñu ngi organiser wu xol ni ñuy def ba ka dal ki nga xamanteni mom mo jël ay responsabilité bal may fonds yoyu ab entreprise américaine que yon def ligéyam bañu man ko traduire devant les juridictions
1: koku di Bassirou Gueye mo doon yëkëti kon yoyu kaddu ñu ñëw ak xibaar bu tease buñu fi dab légui ni jogé ci Serigne Abo Baye Abo mo ñu ko yeggé légui muy waccu ligéyu ya momi busso mom serigne sonibu kon xamna inshallah rabbi loolu dinañ ci gëna ñëwaat suba muy app xibaar bu tiss buñu dab dinañ ci ñëwaat ak yeen ci ay témoignages ñu wax ci leneen mu melni kon yeksi nañ ci patch gi muju ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak pap serve
2: UKBFM fi ci Touba Ndam UKBFM fi ci
3: 6000 site du quotidien yene kay ma nga ak ñun ci lu soxal te gub élection locale yi nga xamné kon jaatum 2027 lañ ko fassiyene amal yene kay bi di site du quotidien mo xey di xamal né jamono ji né opposition bi di kujje politique dey amna ñu jaaxlé lool ci li ñu né dafa lëndëm lool ci doxalin wu ci li fay nguur gi ñu koy doxalé jamono ju Ilmane Diorine ji al aminu lo doona wax né ci biir déclaration de police générale am ba né nak lu jëm ci walu ko jogante yi nga xamné kon ñu koy amal dey du génn ci atum 2027 wi wa opposition bi dey ñom fi mu toll ni jaxal nañ lol ci lu jëm ci walu ko taxaway bi ndax amuñu lenn lo xamni kon leer na len ci walu ko doxlin mi les eco quotidien yene kay dess na ni ci procureur de la république financier bi lu jégué témèr ci ay milliards yo xamni kon jëm na ci walu ko dossier juroom ñaar témèr ak juroom fukk ci ay dossier yo xamni kon jot nañu ko chambar jooni ak ñet témèr juroom ñeen fukk ño xamni kon tek nañ len loxo yene kay bi ne bala yag dara ay dossier yu mak yu da na genn tay tam da na len arté ba tay lu jëm ci walu ko rapport yi fukk ak ben ci ay rapport yo xamne kon of nak jot nañu ko ci juroom ñent ya fi mu to li ñi ngi ci kanamu cabinet d'instruction ñukay chambar juroom ñent rapport yu baaw ci IGE juroom ben yene kay bi fi mu to ñu koy duñ ba di ci def enquête juroom ben enquête yo xamne kon ubbi nañu ko mu jëm ci walu ko audit bo xamne kon jëm na ci rapport cour des comptes yene kay bi xey diko faram faccé balé gu mak ko rap bu boré nako yene kay bi ne jomay demb kay mayewul dara digënté ay directeur généraux ak ay PCA bokku ci pasteur fa jégué Ousmane Sonko dak nan len li quotidien yene kay ma nga ci diaspora ba ñom lañu bëgg rek moy ciowal xaaliss bi nga xamne ko ñu ko tuddu ci biir réew mi nañu ko léral enquête quotidien yene kay visa américain sénégal yi nga xamne jamono ji ci ak lëndëm dëgg lañu nekk tribune quotidien yene kay ma nga ci walu ko bor bi ngeen koy jëfëndiko yene kay bi ne sénégal ñim yoral bor ñom dé fi mu toll ni ñangay nosu ngir naka lañ man dé bo won ko fayé tribune quotidien ci lañu dé sendi gor gor lu mi nga xamne jamono ji sakku nañ ci mom ngir mu gëna takku deram ngir man rek muñ li nga xam kon mom di metti bi jamono no ja yene kay bene nguru senegal ñom ñangay yok seru taxaway way tam di gëna geggu ci li di seru nekkine porte populaire quotidien yene kay dessina ci dogal yi nga xamne kon jël nañu ko ci conseil des ministres yene kay bene balé gu mak go xamne kon jitu réew mi jël nako niki debu juroom ñatt fuk ak juroom ñaar ci ay directeur général ak ay ni ay PCA yo xamne kon yene kay bene dakk na leen niki dembu lu jëm ci walu ku ni mel 1 à 0 à 0 soje pas ba ca ko sék sé cap ak sensa ba ci success yene kay bi lay fofé yépp am nay choppé ko ñiitu rem président Bassirou Diomaye Diaye xaar fay dakk na lay niki dem progrès financier juroom ñaar témer ak juroom fukki dossier yo xamné kon chambar nañ leen amna ci lu toll ci juroom benn témer fukki dossier yo xamné kon yobbu nañ leen instruction jundé ñett témer juroom ñen fukk benn ci nit ño xamné kon déféré nañu leen l'observateur quotidien yene kay bo mbatay ma nga ci nomination doon pal gi nga xamné kon demb ci conseil des ministres fessel nañu ko ci balai gu mag bo xamné kon yene kay bi né lu jafé gis la niki demb directeur général ñu xamné ko ño nekkon fofé liko dalé ci douane ba Senelec jaaré ci Ajeroute ba ci Dakar dem dik jaaré ci Sonajet ba ci Anazer way tam dem fi xam kon mom modi neexal yi nga xamné kon jitu rew mom neexal nako ñen ño xamné kon ñoo ñu jégé ci ko min yene kay bay fofé ci bop ba amna ci danaka boy xoy xol ci bir min rek fukk ko juroom ci ay nit ño xamné kon dakk na leen fa juroom ñaar ci ay ministère yo xamné kon ci walu ko njabor gu ci debalé ci solidarité juroom ben ci ministère ci transport juroom ben ci ministère de tourisme way taw ak artisanat ñatt ci ministère énergie Jean-Michel Sen ka Khalifa Ababakar Sar Hassan Mbeng Ousmane Diagne Mortal Gay Dini Dof ak Mam Gor Ngom ba ci Sambu Biagi Ségga Gay Marem Soda Ndjay yene kay bi ñom ñoy génn nañu leen Jean-Baptiste Diouf Galoba Cheikh Issa Sall Babacar Abab Mbay Modou Bara Gay duggal ñu libération mom ma nga ci ciow li nga xamne kon xewna fi nga xamne kon mom mari ci kaw wax yene kay bi xey duñu xamal leen dumbe ciam bi nga xamne kon diiw gu tang la soore aw wu jëm yene kay bi xey duñu xamal ne kay jafé jafé deug ci la nek jamono ji mom mom yene kay duñu xamal ñaar fakk juroom ñent at la am mom mom de amna sax ben ke lire bo xamne kon dom la juroom ñent wer dong la am yene kay bi ne brigade territoriale bu kaw wax tek nañu ko loxo sul nata way ne ki xamne kon mom di wu jëm wa mom mom de allo jamono ji de ñi ngi ci fajj mu mak mo xamne kon jamono ji de mom lañ koy jema sooy atté bi nun mëna def askan yu gëna mëna jégué li nga xamne kon mom mo di sét ak sen yelef yene kay bi ne maître Moussa Sar kay jamono ji plateforme bu yëkëte nako di jokko ak yoon yene kay bi xey duñu xamne ak injustice sul nata nga ñu xey duko leral le république ye yene kay deswar na ci jitu remi rafet na taxaway bu ilmane jori ngi taxaw nako ci kanamu député yene kay bi xey duñu xamal joxane fa nak ay ndenkané yu bëgg na rek ñu gëna baral lu jëm ci walu ko liggéey bi nga xamne kon ñuko ci amal té moy quotidien batay ma nga jafan wé rek ñepp milliards yi nga xamne kon nguur Sénégal ñak nako ci dogalum contrat mak digëté mo cosmos yene kay bi ne réseau bu diaspora ba lu ñu bëgg kay moy mbir mom nañu ko léral ci ni wala ci né l'informateur quotidien yene kay del sé nañ batay ci lu jëm ci dakk yi nga xamne kon nanu ko dahiru ciam ci ARTP fadlu kari nak mom jamono noji de ma ngay xarandi postam bax joxe nanu ko danaka nax day fi mutul ni dugal nanu ko ci appel candidature sunu natangoy revelation quotidien ñoy xey di xam lu ne fadlu kay te kay danaka mom ak daxam soretul appel à candidature lañ def lu jëm ci walu ko poste bi nga xam ko fa la nek muy CDC yene kay bi xey di fessel lu numéro sunu natangoy di lebay ñinga ci plan jomay pour la Casamance Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngay sakku lu jëm ci walu programme bobé ñu gën ko baral yene kay bi yomi ñom batay ñinga ci courant bi ñu koy gëna jappal l'évidence quotidien yene kay ma nga ci appel à candidature bi nga xamne kon ginnaw dayeru fadelu yene kay be ne jomay kay deggmal ci mom ñu ko fay jëlé lolé kay fi mu toll ni soobu nañu ci yene kay bi xey di fessel lu mel suñu natangoy di l'info ñom ñinga ci lu jëm ci ñeeg yi seer yi nga xamne ko ñu ko dundu ak jamono ji re askan wi lu jëm ci walu ko gobar jaasi yene kay bi ni keer yu bari mom lañu dundu suñu natangoy ne kay danaka ñu ci bari kay lañoy añ mom lañuy re wala ko ñi dañuy tan wala rer ben dong lan tay man def yene kay bi ne bari na ci ño xamne ko depp ci xaw nañu ko jégué fi mu tol ni ak jafa jafa ñu ko jankonté le soleil quotidien yene kay del sanan ci lu jëm ci walu ko pacc mi sun natango ñu jitu rew mi dal lo na lu tol ci témer ak juroom fuk ak ñett jaay ambulance le soleil xey fessel natalu po auto yoy nga xamne kon ñu ko fasiyene jaglél ñi xamne ko ñom ñu bëre bu faju kay yene kay bi de grand panel mom ma nga ci Mamadou Habib Diop mi nga xamne nek del ci wat na ci li nga xamne kon Mamadou Wassar ak lu jëm ci walu taxway bu am nañu ko ñaar fukk ci ay milliards yo xamne kon réewum Sénégal amna ko ci ay yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bu amal nañu ko ci ak liggéey bu jamono ji re ñang ko ci def 2 minutes pour lire l'essentiel ma nga ci rosa Sénégal fleuve bi nga xamne kon danaka dax ga transporteur Sénégal yi yene kay bi ne jamono ji kay wa Mauritanie lañ leen leen wan daw re lan ne mukk nak na doy seuk ndax ne fimu toni seukatel ga met na lol te dis na seen kaw rawtene ci walu ko bag ba ak lañu cey dund yene kay bi xey def ci reportage bu yaatu grew bo xamne kon wa sames fu tolni day ñom seenu liggey dañ koy fasiyene bank ndax nak neenañu day jamono ji dafa dis gan rim sport quotidien ma nga ci lu jëm ci walu ka target yaram bi nga xamne kon football UEFA A U17 yene kay bene Senegal dafa wulli wa Sierra Leone juroom ci dara yo xamne kon taxna ñi di gaynde Senegal dem nañu ci walu ko demi finale ba record quotidien yene kay mom ma nga ci Buna Sarr ak taxway bu mang koy def ci FTMS sampom laaj ne kay Buna Sarr ndax jotul ñu dugalat ko ci fi xam kon mom modi bir équipe nationale bu Sénégal mbokk yi ne kay ngok reele insha
2: UKBFM
4: li ci yene kay yi
2: UKBFM
4: li ci yene kay yi UKBFM xibaar yi
3: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
1: sant ko gërem ko mom papa sayar mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay xamna ko loli moy li tax xibaar guddigi waye bala ñuy def ko fatte rek fatali ñu delu ci wat rek ci xibaar bu tiss bobu ñu jot sank bawo kon ci Serigne Abo Gueye muy waccu liggeeyu ko ya momi buso mom Serigne Sonyi bu Mbacke mom lañu xamle ne tay ji la waccu liggeey biñu julle tisbar ba nopi ñu fassiyene ko wajal nak buñu julle ci gey buñu julle gey ba nopi xamna kon jamono ji tembe war nañu nekkon ci waccay wi ko ñu ag xibar bi nak di Serigne Abo Gueye xamna ko inshallah rabbi suba dinañ ci del ci yenn ci ay témoignages yu joge ci Serigne Abo Gueye momi jëm ci soxna soosi wacc liggey muy ya momi buso mom Serigne Sonyi bu Mbacke mbokk yi li lañ amone yene ag leen ko ci ay xibar ñu def ak fatali ci gënonu fess waxon nañ jëmele ci poste de santé de la Ngabou bobu tay ñu doon inauguré ñing ko tabax tay fofé ci Ngabou loolu nak mairie bu dala ko tabax way nak jappandi la matériel du fondation 221 teewlu ngeen ki la di docteur Mbacke Sylem médecin chef district sanitaire bu Mbacke mu ne nak dañ def sun kemtulay katan ba yobbu fa rek ñay fajj ngir ñu mëna commencer liggéey ba donte sax xeyna amagul logement sa femme ak ICP kay mère ba di ma demba juufit yëkëti na ci ay cadeau ne li nak lu mu yag bëgg la lu ni mel sax waron ba fondation 221 taxawé ne loolu dinañ ko def mu lank ne faaw rek mère ba def ko Serigne Abdou Salam lo mu doon waxe ci turu chef de village jité tamit kurel gi ëmb bolem chef de village fa neet ne li mom lu rafet la te itam fofé ñu ko tabax dana jappalé askan wa ba ëlëk buñu amé lépp lu jëm ci walo rek seen jafé jafé wërgu yaram dañ fa mëna dem faji fo téwlu ngeen ko cadeau yu yëkëti ci xibaar yi mbokk yi li taftal nañ ci ñi la di Serigne Daray ne fofé ci jurbal ne nak projet bi nga xam rek dañ koy fasiyene wona yobbu fofé ci assemblée nationale bi signé ko ak itam lañu daxañon fofé ci assise nationale ñu na loolu lepp ba tay gisaguñ ko ñu na nak buñu sañ jittu rew bi jëm lu ni mel ba man leena tagale ak jafé jafé ñi jankontel yenn sa ci biir jang ak jangale bi tewlu ngeen leen ci xibaar yi Bassirou Gueye mo jité mouvement bi di bolo tawax yëkëti na ay cadeau del ci nak ci déclaration politique générale bi pour élévané jëru ñi amalon fofé ci pentum ndaw rew mo mu ne nak cadeau yoyé mu ci yëkëti ne amna ci fanwéri milliards yu day am ñu ko bal ñu nekk fofé ci bitim rew neena xaaliss bobé nak Sénégal amuko té lu ni mel budé amna faaw rek ñu mëna dem ci yoon ngir léral ko tewlu ngeen kaddu yu mu ci yëkëti ci xibaar yi mbokk yi li toftal nañ ci xibaar bu tiss bi ñu doon baxé légui muy waccu liggéey kër ya mom ya buso mom Serigne Sonyi bu Serigne Abo Gueye ñuko ag inshallah rabbi dinañ ci delsi ñi ngi ko tejj ak li ci yene kay ñu andon ko pap ser sant leen gërem leen di leen jox rendez-vous inshallah rabbi suba ci xibaar yi guddigi ñu fassiyene ci andat waye balay loolu rédaction bi dina andat ak yeen suba ci 14h30 ngeen fassiyene ci and ak pap ser way leen di and ak programme radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba di leen sant di leen gërem di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen yalla mi borom jamm kuma amal nga ku ñu jammal nga am jamm yalla nañu defal jamm sutura ak tranga barke borom dekk biñu ñaan addo ngeen di tewlu jere ngeen def ¶¶

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح.

الله أكبر.

0: de bandaru sabamba do mukor gonya buaru dora bacharno yam se fadaru sabamba yam do mukor gonya buaru
1: mino bayyin muzar bajal ko manati yandu daru jegal nal ko karag la talif asil la yati yid ko sawir ken ko gorna taati
0: karag la talif asil la yati yid ko sawir bam ko jamma baati wa tarkuna al kadhib ya ikhwan afdal min tilawati al quran summa nasi'atu lil bab harim al jadir al quran kaza kasir wa afdal lana min al qiyam fi al ayyami samana fadum ala sibi ma al nasi fasir ifqatun khadam fadiya ila bam ila bay la bam badin kon charma fadaru man an gira tiram masule ade ile ngodi cerno yo xamna jombo ne goni bi xamno bamba ko waxtane serign ma samba ma way ko man ni reka an bamba sa bamba non sa ma samba jan sumba mi def do an xam dir ay xam cerno ndoxal li jobo yaay cham loxa bu nek ak la ngi jeriñ borom ni jara koy lel bu lekul fa cham ñu koy la balu bula bula am ngeen ma man bamba man amna len da xamulen waye man xamna len yena di sama say sama sen laat yena yaram mi ma di ru yor ko yena di man bulet dem ma nacc kuma jamin ge nacc dem bacc tarak la na sen ma sam bacc matula di en bagana raw na xam xamna ci man lo xamne ken xam amna ci man lo xamne ken xam yemna ko ngir limu xam ci man tawahu ak limu xam ci ay arab da janguko yemna ma ngir xam xam balam bari bari amna ne may dahrul umma sori yemna ko ngir ma sa man la ko jox mako gënal bopam te ko mu jox nu la ñax yemna ma ngir ma jox nu reeri ma jox ko bindi ci wul senan ci yemna ko ngir lu ma ko jox lu sew sew mu denc waye musuma laj maktabew yem na ma ngir waxtu jamal wa jalal xamé wulen fuma ko sen dadi kamal yem na ko ngir fuma neewul la ciarna da yamale aaje wul lebal yem na ko ngir suma bege ak suma deewul du temu tag mustafa sax indigal yem na ko ngir suma jisul man bamba du temu xam sa djublu ngir yenen ba yem na mangir maslaji sama tabi filun disu na rabbi sera sa moy ba bamba genne kongo te bindu le tar jox borom sa kongo nako na may cheikh ibra soxna cheikh antang ma um cherna ni mam cherna mo len bu len go bot ko li khalima ma waye du lu falam da
1: serin ma jara ka da di khutba se bamba ni bi si di khul di khutba karam lana len tagu ngi cerno man nga to tontu mana basu farulu torak la yalla dal li tepp mirma ci dara jay ma ci ma fati ndarma karak baram sam ak baram gawa dañ na ko yaatam bam ya diwani ci mama alla ko bind am le tar ma ma ga ma rakam tanu am ci tar te moy baram sam ak baram gawa te balawun ci kenn ci ikhwan dilala war sa way wa ak wasarwa aslo nge xamne mana way du xarwa dilé di tarjuman do jekk ci way wa ma ko yaale boba ma ci dal wa alhamdulillahi afis lakram summa salatu ala al-mukarram sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi aimatu rijal wa bahdahu fa man ubaydullah inna rahman ahlillahi ma digal len ngeen top sen borom ba ngir bis bakkat mom rek fay borom ba to top sunnatu rasulillahi ku ca awul do man billahi yow ki di maam cerna waxal cheikh anta na ngeen di magal do mi jara bata momit na len yaram te ngeen magal ko te wak ko def ko mag ni man ci dal ko yen jar len yaay na ne ngeen jar waye guno du nek am na xatar يا أيها الكبار يا محمد كل سخارك من فتح مكة
0: gisna mona

you are.

هو

Baba, Baba, Baba.

Oh.